0: Samantala, pinasalamatan naman ni Caso ang patuloy na operasyon ng Bureau of Immigration at NBI laban sa mga dayuhang lumalabag umano sa batas sa kabila ng mga hamon sa pagpapatupad ng operasyon. The morning roundup headlines. At yan ang detalye ng ating mga tampok na balita today. Ipapahabol ba kayo na pabate? Ay, maganda umaga eh, parang Keith Ryan Figueroa. Good morning, pare ko. How are you doing? Kapag-almusal na ba kayo? May mga isa-suggest ba kayo sa akin na masarap na almusalin today? Parang gusto kong kumain ng mas maaga ngayon. Hindi na muna siguro ako magda-diet just for today, ano? Hirap ng pagod at puyat eh. Hirap kalabanin nun eh. Hello sa mga TNVS drivers na nakikinig ngayon. Parikwaso ng dying inside. Naku, mahirap ang may dying pag nasa lugar ng DNVS. Ah, ano ba ibig sabihin? Ah, nag-reverse ka ng kanto. Alam ko may dying dyan sa inside ng ano. Ang TNVS Carmo. Hirap yun na may dying. Kung nagpunta kami kasi ng Cebu eh, ganun. Aming nararanasan dahil uso dying dun. Hello to paring Norberto. Sige, hindi ko na mabasahin yung essay mo. Hello kay Crisel Caraig. Happy birthday daw sa aking pamangkin na si Francesca. Happy birthday, Francesca. At sa lahat ng mga nagbo-birthday today, eto na nga. Francesca, happy birthday to you and may you have a lovely present and amazing future. God bless you and your family. Amen. Hello kay pari Aldrin Janello. Shout out daw sa mga TNVS Fortune Puppies. Idol, diesel nga yun kaya hindi mo na masada. Ah, ano daw? Hindi ko na gets pero okay. At dahil nakikinig yung mga ano ngayon, ah, mga TNVS natin, mga tropa natin, mga TNVS. Hello kay Regina Rarela, Halili Escobido, kay Michael Garcia. Sabi niya, hello daw sa kanyang wifey na si Beth Garcia at pa-shoutout sa Saldana family of San Isidro, Nueva Ecija. Garcia family of Valenzuela, Santa Rosa, Nueva Ecija. Good morning! Oh, siya na! Commercial break na tayo. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM79 po. Naglilingkod sa bayan. 803, Time Check brought to you by Somers Cadets.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Wishlist ko for the year? Sobrang dami!
3: Start a new hobby!
2: Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Mag-Enervon Z Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: We've got... This is Nate of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
9: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.

0: That song was brought to you by Healthy Milgourmet Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Vigon 100% knockdown.
1: 'Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na.
1: Yung mga TNVS driver natin na umiiwas sa rush hour.
0: I feel nice.
1: Oo, ulanin din eh. 3 to 7pm, meron chances of raining. High chances of raining. Oh.
0: So nice. So nice. The pagod in you. Wow. I feel good.
1: Oh, eto na nga ka-vibes. Oh, good morning muna sa inyong lahat, ha. Kapag may foreigner na bisita, automatic ba tayong extra welcoming? Oh, kain muna. Do you need anything? Let me show you how to do this. Let me show you around. Pero pag ka po Pilipino, same energy ba ang binibigay natin?
0: So good,
1: our Filipinos are more hospitable to foreigners than fellow Filipinos.
0: So good, I got you.
1: Sa iyong palagay ka, Vibes, mas hospitable ba tayo sa mga foreigners kaysa sa kapwa natin Pilipino? O yung para sa inyong mga kasagutan or meron kang music requests or greetings, just send them over to me. I want to make this program interactive. Kwentuhan tayo ka, Vibes, no? Text mo lang ako sa 0908-516-4466. Again, the numbers are 0908-516-4466. Pwede mo rin akong i-chat sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Again, sa Messenger, oh, siguro yung pinakamadaling paraan na pagpunta dyan is search nyo lang ang GV99.1 sa inyong Facebook search bar. Makikita nyo po yung logo namin. Also, on our Facebook page, meron din kaming website dyan kung saan nyo mapapakinggan ng GV99.1 live. Oo, dahil hindi lang nationwide ang GV99.1, international yan. Kahit intergalactic, pwede. Oo, kung may internet connection ka sa international

O, since meron na mga nagsend na mensahe ka, Vibes, unahan na natin sila, no? Eh, mag-alas 10 na rin. Shoutouts to our message senders. Happy, happy listening. Andiyan nga na DJ Benjamin. Namiss ko po kayo kahapon. Sabi ni

0: That was Jason Derulo sa kanyang awiting In My Head, playing here on your number one Get Vibe station. We are GV99.1, your Get
1: Vibes. Your Get Vibes, GV99.1.
0: Kayo pa rin yung nakatutok sa aming programang Brunch Takes. We are here up until 12 noon. So if you have any music requests, greetings, or anything under the sun that you want to send over to me, well, you can send them over to my numbers. Kwentuhan tayo ka Vibes, 0908-516-4466. Again, the numbers are 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. Katulad ni Catherine Santos dito, nagsabi siya na, magandang umaga DJ and happy Tuesday. Oh, Tuesday na pala, no? Absent me yesterday. Para sa akin, DJ, pareho lang kay Pilipino o foreigner maasikaso ako sa kanila. Siyempre, parehong bisita. Good answer! Sabi naman ni 6672, DJ, pa-request naman ako ng bibingka ni Ben and Ben. Thank you. 7310, good morning, DJ Benjamin. Para sa akin, mas gusto ko Pinoy kasi if dayo, dudugo ilong ko, eh. Pa-request po ng pahinga ni James Reed. Sinong pahinga mo, Tots Tungol? Request ni Tots Tungol, isang TNVS driver. Laban lang kahit tumataas na gasolina. O, isa rin sa reklamo niya kahapon. I think that was Saturday. Nakakwentuhan ko si RJ Cruz. Isa rin sa daing niya yung tumataas na gasolina. Tapos nagbabayad ka pa ng boundary, ano? Shoutout sa mga may-ari ng sarili ng sasakyan na sila rin na nagmamaneho. Hospitable sa mga foreigner DJ para makaangat sa buhay. Grabe naman. Yan ang sabi ni 4457, looking for a fam ganun, pero yun lang po ang minsan habol nila. Hindi naman lahat. I don't think, okay, here's what, no. For sure, merong mga tao, hindi ko naman sasabing zero yan, no. For sure, merong mga tao na nagtitake advantage sa mga foreigners, no, to do their financial. But, here's the catch, ka-vibes, no. Meron din naman tayong mga Pilipina at kababaihan na hinahalap sa isang tao ang security. Not just about the money, 'di ba? Yung magiging secured yung future ng magiging anak nila, magiging secured ang future nila kung saan man sila mapunta, no? And kung ang afam mo ay nagbibigay ng security, financial security, psychological security, dapat tanungin mo sa sarili mo, ano bang may bibigay ko sa table, 'di ba? Kung pating iba bagay pinapaobliga mo na, kung oobligahin mo naman si Apam na buhayin pati pamilya mo, ibang usapan na yun, diba? Me personally, I have nothing against dun sa mga nagmamahal ng ibang lahi. Ano. That's fine, no problem naman yun, walang problema dun eh. Naging problema lang pag inaabuso na. Ngayon pa lang, feeling ko ang unfair naman kung sasabihin mo na sinota mo yan kasi pera-pera lang. Hindi naman lahat siguro, but I'm sure meron, no? Meron. Pero again, kahit naman sa Filipino, may mga kababaihan talaga na naghahanap ng provider, di ba? Isa yan sa mga hinahanap ng qualities ng babae sa mga lalaki. Kaya mo ba akong buhayin? And there's nothing wrong with that. Now, if you're going to ask that to someone, sa isang tao, o kung ang babae, hahanapin niya yun sa lalaki, security, isipin mo rin, what will you provide? Anong ibibigay mo, no? Anong iahain mo sa lamesa? What will you bring in the table? Ano yung other half naman? Ano yung ibibigay mo kung magbibigay siya ng security? 10:14 yan ang oras lang sa buong Pilipinas, ka-vibes. Ang ating katanungan for today, ang mga Pilipino ba, in general, mga Pilipino ba mas hospitable o magiliw sa bisita sa foreigners o sa Pilipino? O mas magiliw ba ang Pinoy in general sa mga foreigners kaysa sa Pinoy? Para sa inyong mga kasagutan, pwede mo kong text sa 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Para sa akin, DJ, mas hospitable tayo sa foreigners kasi gusto nating ipakita yung magandang side ng pagiging Pinoy. Tama! Parang representative tayo ng Pilipinas, kaya pag may foreigner tayong kaharap, gusto natin maalala nila tayo na mabait, magalang at welcoming na Pilipino. At para sa lahat ng mga nagmahal din ng foreigner speaking, ito, itong next song na ito ay para sa inyo, ka-vibes. Here's Laika Gairanod sa kanyang awiting Pwede Nang Mangarap. Playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1, your Good Vibes.

Mahal ang magmahal. Oh, totoo nga, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, isa rin sa mga hinahanap ng mga babae sa mga kalalakihan is yung kapangyarihan or the power to provide, 'di ba? Oh, the power to provide. Hindi na sapat yung gwapo ka lang, oh. Gwapo ka nga, tapos hindi mo kayang bumuhay ng pamilya. Siyempre, mas pipiliin ng babae na kahit wala kang pera, basta meron kang abilidad na mag-contribute o bumuhay. O kapad, sa mga ka-tune in lang, ito ang topic natin for today. Filipino hospitality. Pang foreigner lang ba yan? Mas magiliw ba tayong mga Pilipino sa foreigners kaysa sa kapwa Pilipino natin pag-usapang Filipino hospitality? Shoutouts kay 3167. Good morning, DJ Benjamin. Pa-request po ako ng Ehu Girl. Listening po. All the way from Talkwing Porak. Happy, happy listening. Sa lahat po ng tiga Talkwing Porak, happy, happy listening po sa inyo. Eh, girl, gusto ko to. It happened last night, about 10 to 11, when I first laid eyes on you. It's been a while since I heard that song. Sige, lock and load it dyan. Sa mga may music request, ha, andyan pa yung pahinga ni James Reid, my Ehu Girl, Bibingka, Sinta, so ni Rob Daniel yan. She just hit my heart, oh. Da-da. Norberto, mahal talaga ang magmahal, DJ Benjamin. Hanap na lang ako, sugar mommy. O, di ba? Mayroon din mga lalaki naghahanap ng security. Katulad ni Norberto. Ngayon, kung makakahanap ka ng sugar mommy, what will you bring on the table? Anong ibibigay mong kapalit, Norberto? Baka puro performance ka lang, ha? She be walking around so confident, so heaven sent. Para sa akin, DJ, wala naman po masama kung extra hospitable tayo sa foreigners. Gusto lang natin ipakita yung magandang kultura natin. Kung proud tayo sa na hospitable ang Pinoy, bakit hindi na-

Pampanga, ang sabi niya, may mga pagkakataon din na hospitality becomes a way of showing off. Ah, yung parang pagpapakitang gilas ba? Gusto natin sabihin sa foreigner na si ganito kami kabait. Hindi naman necessarily masama, pero minsan baka ginagawa natin dahil gusto nating magkaroon sila ng magandang impression sa atin. I agree with you, no? Kaya parang ang lumalabas ka vibes, titimbangin mo yan eh. Hindi lang sa foreigner eh, gawin natin sa stranger. Oh. Hospitable ba tayo sa stranger in general? O pag naging kampante ka na sa tao, pag nawala na yung panahon na kailangan ka magpa-impress sa kanya, paano mo ba siya papakitunguan? Mabait ka pa rin ba? O hindi na?

Kumuha, DJ, baka hindi naman dahil foreigner sila, dahil bisita sila. Kapag may bisita sa bahay natin, kahit sino pa yan, sigurado alukin natin ng pagkain, tubig, kape. Ganun lang talaga tayong pinalaki. Yeah, I agree with you. Sabi ko nga, Filipino hospitality still exists with Filipinos. Pero parang pagsa-stranger, hindi natin nagagawa yung Filipino hospitality. Nalalaman, nagagawa lang natin yung Filipino hospitality sa stranger pag foreigner. Siguro at the bottom of our mind, bisita pa rin sila eh, bisita ng bansa. Tama, DJ, 100% ako dyan sa sinabi mo. 10 years gap kami ng husband ko. 8 years na po kaming kasal. Hindi lang pera, gusto ng mga afam. Gusto nila ng taong mamahalin sila at magiging mabuting asawa at nanay sa mga magiging anak nila. Ngayon, kung pera lang ang habol ni Pinay, hindi tatagal yan, DJ. Bottom line, ang hanap ng babae ay stability. Kesa mag-asawa ka na babaero na wala nang ang trabaho, puro pabisyo. Tama! Exactly what I'm saying! Shout out sa amin nakikinig, DJ Jenny Bunny nga pala ng Pampanga. Happy, happy listening to all. Hi, Jenny Bunny. Thank you very much for your beautiful insight. Apakaganda. Good morning, DJ Benjamin. Kindly play the song Love of the Brain. Love of the Brain?

start niyan na Jude, gigamit lang ka. What you want from me? 10:33 oras na sa buong Pilipinas. That requested that song was requested by Miss Pines. Happy, happy listening. Okay, guys, bago natin yung sala to, baka may pahabol ka. Sa tingin mo ba mas hospitable ang mga Pinoy pag foreigner kesa sa kapwa nila Pilipino? Mas magiliw ba ang mga Pilipino sa foreigner kesa sa kapwa nila Pilipino? I would love to hear from you guys. Text nyo ako 0908-516-4466. Again, 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-chat sa ating Facebook page. facebook.com/gv-991. Up next, we have James Reed Pahinga. Oh, ito yung madalas na tinatanggap ng mga asawang lalaki. Oh, pag sinabihan sila ng asawa nila na... Oh, ng, pag sinabihan sila ng misis nila na, alam mo be, ikaw ang pahinga ko. Oh, minsan sasagutin ng lalaki, talaga ako yung pahinga mo, puro ka utos eh. Galing na nga sa trabaho, pag uwi ko, puro ka pa utos. Makakapagpahinga ka talaga dyan. Pakinggan natin sabay-sabay, James Reed coming in hot with this track, Pahinga, playing here GV 99.1, your Gavibes.

0: Echo Girl playing here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes.
1: Your good vibes. GV99.1.
0: It's your boy DJ Benjamin. Kayo po'y nakatutok sa aming programang Brunch Date. Today we're asking if magiliw ba tayo sa mga foreigners kaysa sa kapwa natin Pinoy. Filipino hospitality. Ang mga foreigners ba ang pinaka nakakuha ng best of the Filipino hospitality kaysa sa mga Pinoy? Sabi ni Miss Pines, hindi po lahat ng foreigner irrespeto, mayroon din po mga foreigner na walang modo. Well, mayroon din naman mga Pinoy na walang modo, di ba? So, wag lahat ng tao irespeto mo. Eh, baka kasi bastos eh. Alam na, nagigets ko yung sinasabi ni Mami Pines. Alam niyo ba sa Siargao, malakas ang ingay dyan na parang yung mga related incident na napupunta sa police station, palaging foreigner related. Pareho rin sa Thailand, o. Simula nang nag-boom yung turista sa Thailand. Ang daming reports ng disorderly conducts ng mga foreigners, no? Kesa dun sa mga disorderly conducts ng mga Thai. Ang papaisip ka parang sumusobra ba tayo sa pagiging hospitable sa mga foreigners? Sobra ba o kulang ka, vibe? Sa inyong palagay, sobra o tama lang? May text mo ka, vibe, 0908-516-4466 sa ating Facebook page, facebook.com/dv-991. Sabi ni 4401, yung iba talaga, boss, pera nakikita. Iba ang presyo ng foreigner sa Pinoy, lalo na pagdating sa mga tourist spots. Alam mo, totoo yan, ka-vibes, no? Napakasakit man aminin, pero bakit parang iba ang presyo ng foreigner sa mga tourist spots? I don't know why. Kahit sa airport eh, oh, yung taxi ng mga foreigners, iba rin ng presyo. Hindi ko linalahat, ka-vibes, ha? And this is based on my observation, no? This is my truth. Papansin ko yan, iba ang presyo ng mga souvenirs, ng biyahe, rental ng bangka, water activity. Pag foreigner, may ibang price eh. Hindi ko linalahat, ha? Pero sinasabi ko, nakikita ko nangyayari to.

0: 面唱。
1: 喂，马哥的欧马哥，
0: 水池里面引龙鱼。
1: 哎呀，
0: 我送阿叔茶去喝盐吗？
1: 段落那个今天没有，
0: 这个算大展。
1: Chairman, happy happy listening. Shout out naman kay Sir Donald Garcia and Sir JD, the cute guy talaga naman. Patingin nga ng cute guy. JD Miranda of Clark Development Corporation at sa lahat ng CDC. Police and admins, happy happy listening po sa inyo. Keep safe, brother. Salute. Capital S sa lahat ng mga kapatid kong Treskelyon. Balibago Community Chapter. Clark Freeport Treskelyon. Happy happy listening. The Pampanga Provincial Council, Angeles City Council, Mabalacat City Council. Lahat ng Treskelyon na sinasapuso ang kanilang tenets and codes of conduct. Hanggang sa akin, ano, Brad, ano ba ang sagot para maging mapayapa ang mundo? Kung lahat ng tao i-apply yung capital T. Agree ka ba doon, Tolnok? Solusyon sa problema ng mundo kung lahat ng tao i-apply sa sarili nila yung capital T. Yung golden rule ni Confucius. Ang ganda rin, di ba? Don't do unto others what you don't want others do unto you.
0: 搬来搬在搬公司，哎，大展宏图，关公都点头，有料。鸿运不能总是当头，因为搬老，他说要完全。
1: Good morning, DJ Benjamin. Same treatment lang po, as long as tao kang nahihirapan, kahit anong nationality man yan, tao mo din sila harapan. With the best of my ability. Yan ang sagot ni Kuya Will. Bigyan ng Jackie Chan. Isang TNVS drivers. Maplas na po presyo ng gasolina. Oo nga kapatid. Balik na naman no, Diyos ko. Ako kung ako ba piliin ako ha. Ganito na lang kaysa nagbabombahan sila dyan sa Strait of Hormuz. Wala lang siyang tigisang representative oh, from US at saka Iran. Tapos boxing match na lang. Ganun yung that's how far that's how war fought back in the ages no? To avoid the bloodshed or to avoid many casualties, nagpapadala sila ng mga representative tapos sila na yung maglalaban. And yung araw yung mga matataas na ranggo general eh wala sila sa opisina, oh andyan sila sa battlefield.

0: Kabides, mas mag-ilo ba ang Pilipino sa Banyaga kaysa sa kapwa Pilipino? Sa iyong palagay, do foreigners get the best out of Filipino hospitality rather than or compared to kapwa Pilipino? Text mga kabayad, 0908-516-4466 at sa ating messenger. Meron na rin mga pumapasok, no? Balik tugtugan tayo in a bit. Meron ba tayong mga music requests ngayon? Kung nag-enjoy ka sa tugtugan at sa kwentuhan, Gabit Basic lang, GV99.1, your number one good vibe station. 10:48, yan po ang oras natin sa buong Pilipinas. Satid sa atin ng Bygone.
1: Bygone, 100% knockdown.
2: Hey, Kavides! Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga Kavides, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, your good vibes.
4: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

We are GB99.1. Your good vibes, GB99.1.

0: We are GV99.1. Your good vibes. GV99.1.
1: Eleven, alas sa buong Pilipinas, good vibes. Wish mo na kung anong gusto mong magkaroon. Makapagmahal ng foreigner. Ay, meron din mga challenges yan, yung pagmamahal ng foreigner, no? Both sa babae at sa lalaki. Unang-una yung difference in culture. Pangalawa, language barrier. May nagtanong sa akin na ka-vibes, no? Meron daw bang success story ng interracial love story pero lalaki ang Pinoy? Oo, marami akong kilala na nakapag-asawa ng foreigner na babae. No? Meron ka-vibes, pero same dynamics yan, no? Ang foreigner, babae man siya, naghahanap din yan madalas ng ano yun, ng security, eh, kung kaya mong bang dalhin siya sa magandang future. Dapat kilos-kilusan mo rin ka-vibes, no? Hindi sapat na kayong manggilang. Mabenta yung kayong manggi sa mga European. Yun. Mas hospitable ba tayo sa mga foreigner kaysa sa kapwa natin Pilipino? Tinanong natin ang pulso ng ating mga studio audience. Sabi ni Super Shogo natin siya sa name song na Viral Queen. Sabi niya, sa kapwa DJ kasi mas naiintindihan natin sila. May language barrier kasi pag foreigner nakaka-intimidate. Sabi naman ng isa natin ka-vibes, depende sa lugar DJ. Meron din sa skin color. Iba ang treatment pag foreigner. Parang kahit anong suit nila mas maganda pero pag sinuot ng Pinoy parang trying hard. May mga bagay na pag foreigner ang gumagawa ay parang okay lang. Best example niyan DJ sa hotel. Ibang asikaso ng mga hotel clerks at hospitality management crew pag foreigner ang nag-aast ng room kesa Pinoy. DJ, minsan, sabi naman ng isa nating studio audience, minsan nasa Pilipino rin yung problema. Pag nakikita doon lang foreigner, minsan iniisip nilang mas superior, mas mapera, mag-iiwan ng tip compared sa Pinoy na barat at hindi maglalagay ng pera. Wala kasi sa kultura natin yung tip culture. So nagbabago po ang treatment dahil nakikita natin na mas giving ang foreigner. So good answers, guys. Thank you very much for those input. Alam mo, siguro just to put I'll on this topic, let me share my two cents about this. No? Baka hindi naman talaga tungkol sa foreigners versus Filipinos. Siguro dapat ang mas magandang tanong, kapag hindi na natin kailangan magpa-impress sa stranger, ganun pa rin ba tayo ka-hospitable? Mabait pa rin ba tayo sa kanila? Diba? Kasi itong Pinoy hospitality, tested to rin sa kapwa Pilipino eh. Especially sa mga probinsya. Sa probinsya ko, Florida, Blanca, Pampanga, dyan sa may resettlement sa likod ng Basa Air Base. Pag birthday, kahit hindi mo kakilala, invited yan pag dumaan sa tapat ng bahay mo. Automatic meron niyang paper plate na may spaghetti at saka Shanghai. Diba, ganyan tayo mga Pilipino eh. The Filipino hospitality. So, ganun yan sa stranger. So, ikaw man ay mas magiliw sa Pinoy o sa foreigner, ang importante ka vibes sa panahon na hindi mo na kailangan magpa-impress, mabait pa rin ba ang tuling mo sa kanila? Kung ang bagay na pagpapa-impress mo ay hindi masusuklian at hindi ho naghahanap ng sukli, yung genuine hospitality, no? Hindi yung mabait ka lang kasi alam mo si foreigner magtitip, diba? Alam mo si foreigner mas malaki ang singil mo. Parang ibang usapan naman tayo. Diba? O ako lang, diba? Pag ganun na yung galawan mo ka vibes. Bait ka kasi feeling mo mas malaki ang mapapala mo sa foreigner. Hindi na hospitality yun. Opportunista na yung tawag dun. Kumain DJ, siguro mas curious lang tayo sa foreigners kapag nalaman mong galing sila sa ibang bansa. Ang dami mong tanong, saan ka galing? First time mo ba dito? Nagustuhan mo ba yung pagkain? Kaya mas nagiging engaging tayo. Kasi proud tayo. Filipinos are proud about their culture, about their positive traits, the food. Yan yung una natin tinatanong sa foreigners eh. Sa Shoutout sa'yo, Buzz Benjamin. Very approaching sa personal. Oo naman. Pag nakita mo ako sa personal, high ka lang. Hindi man din ako... Hindi naman ako artista, vibes. So, kakagulat nga na may mga nag-high sa personal. So, hindi naman sinabero si DJ Benjamin. Makita mo sa highway na lumiliko pa sideways si DJ Benjamin. High ka lang, oh. Gamit ang aking scooter. Oy, marami pa tayong pag-uusapan ka, vibes, ha? Pero nakapinto na rin yung... nakakasa rin yung topic natin about Prime Waters na may kinakarap na kaso ngayon sa ombudsman, no? Eh, nadadawit ngayon ng mga pangalan ng mga Villar na may-ari ng Prime Water, no? Dalawang senator, active senator sa 28th Congress, ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Kanilang mga magulang si Manny Villar at Cynthia Villar at Paolo Villar, Prime Water executives na harap din sila sa kaso. Ngayon merong may angulo na lumalabas na, o yan, kaso na naman sa minority. Inuubos na yung minority para hindi makaboto. Well, I get that, no? Nakukuha ko yung logic na yun. Pero ka-vibes, to be honest, dito lang sa ano, ha? Dito lang sa programang Brunch Takes, kahit sa ano, kahit sa... kahit sa The Morning Roundup, ang dami naming reklamong nakukuha sa Prime Water. So, ang Prime Water, may problema talaga sila na kinakaharap ngayon. Eh, siguro, nagkataon lang din na si Mark Villar at si Camille Villar ay nasa... Maybe, ginagamit, di natin alam, maaari, ginagamit siguro. Pero what is clear... Eh, maraming nagre-reklamo ka, vibes, no? Maraming nagre-reklamo sa Prime Water. Regardless kung anong political background nila o sinong politikong sinusuportahan nila. Ang dami nagre-reklamo sa poor quality, mababang pressure ng tubig sa Prime Water, no? No, so, kaya sana wag nating isipin na puro political lang. Siguro meron, no? Merong part na namumulitika. Oh, maling spelling mo, Milagro Soriano Pahong. Request siya ng Soda Pop. Try natin i-play, ha? Eleven seventeen ang oras na sa buong Pilipinas. Ka-vibes? Ikaw, meron ka bang experience about poor quality water? Ito kasi nga, just to put you in perspective, ha? On September 18, that was Thursday, ang opisina ng ombudsman ay nag-file ng criminal and administrative complaint against Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, former Senator Manny Villar, former Senator Cynthia Villar, Paolo Villar, Prime Water Executives, at tatlong opisyal ng local water district. Oh. Dahil, ang sabi ng ombudsman, ang mga Villar daw, ang beneficial owners of Prime Water during the period being investigated. The investigation concerns joint venture agreement between Prime Water and local water districts from 2015 to 2022. The ombudsman says that 75 local water districts entered into such agreement and 19 eventually issued notice seeking pre-termination citing Prime Water inability to fulfill its obligation. Kahit dito sa Pampanga ka, vibes, ang dami namin na natanggap na reklamo about poor or interrupted water services, yung paputol-putol, tapos pangit yung tubig. Water allegedly not meeting required drinking water standards. Kasi meron ganyan eh, supposedly, wina-water testing yan, na kung sakaling mainom ng tao, magkakasakit ba siya? May mga ganong klaseng water testing yan eh. Also, the joint venture agreement allegedly being grossly disadvantaged to local water district. Parang hindi na nila nagagampanan yung kanilang dapat gampanan. According to the ombudsman, ha? Para sa tatlong water district specifically included in the initial complaint, ang ombudsman, sinabi nilang merong 65.65 million in unpaid obligations ang Prime Water. Kung may reaction ka, ka-vibes, pwede mo i-text sa 0908-516-4466. Chat ka rin sa ating message, facebook.com. Chat ka rin sa ating Facebook. facebook.com/gv-991. DJ Benjamin will be back after this short break. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
0: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
5: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
3: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
5: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Brunch Takes with DJ Benjamin. We have 30 minutes remaining before the hour of 12 comes and the programs end. So, shout outs to all of our listeners out there sending us a message. Happy, happy listening. Milagros Soriano Pao. Requesting Soda Pop. Yes. Sorry po, DJ. Okay lang. Ba't ka nagsosorry? Naamot sila. Water provider namin dito sa AC DJ Benjamin, wala pa namang reklamo. Hindi lang, magkakaiba kasi tayong water provider eh. Kahit sa amin sa Friendship, Angeles City rin yun pero hindi yan yung water provider namin. Di ka sang kabien? Nakalimut na ako si LNS ba o LNW yung Prime Water? Nakalimutan ko yun. Pero meron mga nagreklamo sa Prime Water talaga dito. As in, weekly. Talaga nagsisend sila ng reklamo nila sa Prime Water. Ay, kami rin sa Friendship, hindi rin Prime Water yung provider namin doon. At okay, no? Okay kami doon. Actually, hindi ko alam kung anong correlation ng kuryente at saka tubig. No? Kasi dati sa Clark, kahit brownout, meron kaming water supply kasi meron kaming water pressure na nanggagaling sa mataas na bundok. No? Dito pala sa Angeles, o pagbaba mo, especially sa amin, pag brownout, mababa din yung water pressure. Mahina din. No?

kasama. Good morning, DJ Benjamin. Pangarap ko po rin magkaroon ng AFAM. Bakit bigla tayo napunta sa AFAM? Gusto ko po ng kasing edad ko o kaya older. Guwapo, syempre, blue eyes. At mamahalin akong tunay. In return, mamahalin ko rin po siya ng tunay. At walang problema dun, kapatid. Oh, walang problema dun. Hindi ko alam ba't may stigma tayong mga Pilipino na pag ang relationship ay interracial, Pinoy to foreigner. Iniisip nila pera-pera lang. Hindi naman, well, I'm sure. Oh, Clark V sila. Sa Clark V, okay naman yung water pressure. Sorry ha, nag-jump to jumping topics. Si Ben Carlos, okay daw yung water pressure nila tsaka tubig nila sa Clarkview. Going back to AFAM, oh, bakit kaya may stigma tayong mga Pinoy na pag may jowang AFAM, pera-pera lang yung habol? I'm sure merong fraction dyan na, oh, naman, siguro meron talagang ilan na ganun eh. Pero sabi nga ni Jenny Bunny kanina, kung ang Pinay, o oh, yung Pinoy, yun lang ang habol sa relasyon, pera lang, hindi magtatagal yan. Si Jenny Bunny, if I'm not mistaken, 10 years na daw sila. Eight years na sila, 10 years gap sila ng asawa niya. At walang problema daw sa kanya yun.

Good vibes, Suktugan. Good vibes, Kwentuhan. Sa inyong number one good vibes station on the background. We're playing Buksan Mo, Papasukin Ako by Willie Ray Villamiz, spinned by Third Z. Kayo ka vibes sa inyong mga lugar, kamusta ang water pressure at yung sa mga lugar na nasasakupan ng prime waters, ha? Pag ang water provider nyo, water supply nyo ay prime waters, baka pwede kami makahingi ng feedback kung okay na ba, gumagana na ba yung tubig nyo, o madumi pa rin, may kulay at saka mababa ang pressure. 11:32 ang orasan sa buong Pilipinas, ka-vibes. Tuloy-tuloy lang ang good vibes suktugan, good vibes kwentuhan. OPM tayo, tuloy-tuloy hanggang matapos ang ating programa, ha. Up next, we have a OPM music on the track. Here's Carm, R&B hip-hop na may itong slow jam na konti. Sabay-sabay po natin pakinggan ang kanyang kantang napakahirap bigkasin. Philautia. Philautia. I don't know kung ano ibig sabihin yan, pero ang ganda ng meaning nung lyrics. Pakinggan natin sabay-sabay sa GV99.1, Your Ga Vibes.

11:56 time all over the Philippines ka vibes. Soda pop no ni Milagro Soriano Bajo. Abangan mo lang kapatid after the commercial break. Play ka agad dyan. Oh, today napag-usapan natin yung Filipino hospitality, no? May pa-joke kanina si DJ Benjamin. Anong Tagalog ng hospitality? Oh. Anong Tagalog ng hospitality? Sige, ka-vibes. Anong Tagalog ng hospitality? Oh, studio audience, anong Tagalog ng hospitality? Oh, di ba? Walang Tagalog ng hospitality kasi foreigners lang ang nakakatanggap yan. Oh, kidding aside, no? Feeling ko lang ang hospitality the ginagamit, kilala tayong mga Pilipino yan, especially sa mga taong kakilala natin, no? Pamilyang matagal nang dinakita, mga kaibigan, or office mates na bibisita. Well, we are known for our hospitality traits, no?

0: Natural lang, di ba pag mayroon tayong foreigner na bisita, natural lang na gusto natin ipakita kung ang pinakamagandang katangian ng mga Pilipino. Gusto nating umalis sila sa Pilipinas na dala-dala yung magagandang experience at magagandang impression tungkol sa ating mga kababayan. Pero siguro ang magandang pag-isipan din natin, ano, kung kaya nating ibigay ang best version ng Philippine hospitality sa mga bisita, kaya rin ba nating ibigay yung best version ng Philippine hospitality sa mga taong araw-araw natin nakakasama? Yung mga taong malalapit sa atin, magiliw din ba tayo sa kanila? Kasi baka ang tunay na sukatan ng hospitality ay hindi kung paano tayo tumrato ng bisita, hindi kung gaano tayo kabait sa bisita, kung hindi paano natin tratuhin ang kapwa natin kapag wala tayong kailangang patunayan sa kanila. Pag wala tayong makukuha ang kapalit, mabait pa rin ba tayo? Yan ang pinakamagandang tanong na itong nasa sarili natin. Hey guys, maraming salamat sa pagtambay, ha? Ngayon ko nag-e-enjoy ka sa kwentuhan, nag-e-enjoy ka sa ating topic, kapit busy lang. Dahil andito na ang nice na nice na DJ pero palaging may baon spice na hinahabol pa ang kanyang hininga. Andito na si DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Filipino Hospitality. DJ Nice, anong Tagalog ng Filipino Hospitality?
1: Sige, take. Kaya ko nga, kanina hospital lang eh. Sana. Hospital sana sa
0: Pilipino. Oo, may napalad kasi yung comedian, sabi niya, kaya daw walang Tagalog ang Filipino Hospitality kasi foreigners lang ang nakaka-experience.
1: Nakakaramdam eh.
0: Oo, nakakaramdam. So, sa tingin ko, pagdating sa stranger, meron naman talaga tayong Filipino Hospitality, lalo sa mga kaibigan, friends, matagal na.
1: Oo, mga bisita.
0: Mga bisita. Pero pag sa stranger, parang mas magiliw tayo sa mga foreigners eh. Dahil siguro nakikita natin silang bisita pa rin sa bansa natin. Though ang daming mga point na rinaise ng mga ka-vibes natin ha, na kung wala talagang hinihingi kapalit, bakit mas mataas ang rate ng island hopping, banana boat sa mga foreigners. So, mas mahal ang tricycle daw pag foreigners.
1: Huwag naman ang busuhin
0: sana. Oo. And meron din tayong side na pag masyado ka namang mabait, baka ikaw naman ang maabuso. Katulad nung mga reports na nangyari sa mga tourist spots natin, good example is Siargao, na parang ang daming reports ng disorderly conduct, tapos hindi mga Pinoy, mga Banyaga. Same goes with the country of Thailand, nung inopen nila ng mass tourism yung bansa nila, na sobrang daming disorderly conduct na reports, pero hindi galing sa mga Thai mismo eh, galing sa mga foreigners eh. Nakakalungkot lang. And the thoughts about it, DJ Nice, sa tingin mo ba mas magiliw ang Pinoy pag mas do foreigners get the best out of Filipino hospitality?
1: I think they get better service kasi Filipinos are expecting better tips.
0: Mm, exactly. Exactly my point. Yeah. Yan din ang sinabi sa akin ni Lian eh. Sabi niya, good example, DJ, kung pupunta ka sa hotel at magbubuk ka ng room, mas
1: priority.
0: Oo, no? Parang priority ang mga foreigner. Ano, parang nakakalungkot lang dahil siguro sa tip culture, no. Eh. Mm-hmm. Well, anyways, first gusto ko muna magpasalamat for hanging out with me last Saturday. Thank you very much, DJ Nice. Nag-enjoy ako.
1: Yeah,
0: nag-enjoy ako sa hangout natin. Oh, sana maulit, no.
1: Kasi the crew, they're resting pag Saturday. The initial crew natin.
0: Hindi, wag muna silang office. Wag muna silang sama, tayo-tayo na lang.
1: They're resting pag ganyan eh, 'di ba?
0: Mm-hmm. So, well, thank you very much. Nag-enjoy ako, DJ Nice. May bawang ka ba today? Anything that you want to talk about?
1: Ayun na nga.
0: Mm-hmm.
1: Sige, hindi yata ikaw yung sasagot eh.
0: Oh, iba na
1: pero
0: lang.
1: Something about red flags and green flags din.
0: Oh. Red flags and green flags. Pag may outstanding balance sa kuryente, tsaka sa tubig, tsaka sa credit card. Yan. Red flag yan. Red flag yan pag may outstanding balance.
1: Tsaka something na napag-usapan na natin before.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Well, ikaw, ramdam mo na ba uli ang fuel crisis? Diba? Yan.
0: Ang sakit. Ang ganda naman ng topic mo. Anda, alam mo.
1: Hindi, pero parang may rollback na naman. Naglalaro ba tayo?
0: Hindi.
1: Affected yun ng global crisis.
0: Global market, oo.
1: Global oil
0: crisis. Oh, oil price. Babawi ng onti lang, DJ Nice, eh. Tapos sasampan ng 5 piso, babawi ng piso, 75 cents, tapos sasampan na naman. Parang ano siya, parang stock market, fluctuating pero yung trajectory pataas ang presyo ng langis. So, kapikon.
1: Pero oh, hindi ramdam, ha? Blockbuster sa mga malls, no? Nakita ka mo dyan ni Tech Mark.
0: Mark? Oh. Ewan ko.

Your good vibes. GV 99.1.

making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibe spice and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, para laging may pabaon na spice. For isn't it nice? So meron na akong pinaalam sa aming current program director ngayon, no, si DJ Kakay. Get well soon, DJ Kakay. Tayo'y magme-midweek schedule na. At kahit i-search mo pa, ano ba yung midweek? Ano yung 3 days sa midweek? Alilito dyan ay Tuesday, Wednesday, and Thursday. So I'm letting go of my Monday. Oh. Po na Monday. Hindi, alam mo, feeling under the weather pa si DJ Kakay, no? And uso ngayon, napakarami ngayon ang nagkakaroon ng flu, nagkakaroon ng colds, ng cough. At kung ano-ano pa mga sakit. Ikanga ni si Hadib Hussein, you can have 1,000 problems in your life until you have a health problem. Then you only have one. Pag mga, ano eh, trangka-trangkaso lang, mga sipon-sipon, okay pa eh, no? Pero, what if it's like a major health problem? Diba? 1,000, pwedeng 1,000 ang mga problema mo. Pero nagkaroon ka lang ng 1 health problem, yun na yun. So take care of your health, ka-vibes. Kahit tayo'y alipin ng salapi. Because health is wealth. Kaya kahapon, kasi medyo uso, no? Pati yung mga kasamahan namin sa palengke, they're like, maya-maya meron ng may trangkaso, meron ng may sore throat dyan. So, kung ako, or nung ako na feel ko na yung may konti tayong nararamdaman, tinira ko na agad, ka-vibes. Basta ganun yung lagi kong gagawin sa katawan ko na parang hindi siya pwedeng matuloy. Kasi kung matutuloy siya, matagal siya maaalis. So titirahin ko na siya, minekos-mekos ko na lahat nung narinig ko sa GV 99.1. So ayan, hindi na siya natuloy. Uy, kidding aside sa mekos-mekos, ha? Kahit over the counter, di ba happy tayo? Ang daming over the counter tayong naririnig na mga pwede nating inumin dito sa GV 99.1. Magtanong pa rin tayo, mag-research pa rin tayo. Tulad ng paracetamol, baka uminom ka 2 may paracetamol na gamot, ha? Pwede ganyan, sobra-sobra yung paracetamol mo. Pinagsabay-sabay mo. Hindi ko naman siya minaykus-minaykus. Siyempre, magtatanong naman tayo maayos over the counter, no? Sa ating pharmacist, and then siyempre, pati na rin yung mga vitamins na naririnig dating dito, hindi na ako nagtanong-tanong dyan. Sana lang inom yan, hindi na siya natuloy. Pero syempre, kain muna tayo bago uminom ng gamot. Kaya ako'y nag-walk-in. It's been a while since nag-walk-in tayo dito kasi laging mas convenient yung pa-deliver, 'di ba? Pero tayo nag-walk-in dahil na-announce na natin on air kasama yung ating Delish Cheese Dough family. Sabi ko, sige, I'll support. I will join. Yung pala, hindi tayo pwede mag-join. Yung mga advertisers are not allowed to join. Pero pinaalam ko naman, it's like the raffle ticket is sa tito ko pinangalan. No, yung tito ko na, so hopefully may pampabuena sa tito ko kasi from San Simon, ay hindi na San Simon, no? Makabebe pala. Lagi ko namin na-mention yun. Halos buong taon na yata siyang hindi umuwi. No, dahil, ano nga, hindi nawawala yung tubig dyan. Gustong-gusto niya na umuwi. Hindi nawawala yung tubig. Sabi ko, baka ito may pampabuena sa kanya. Siya yung sinulat ko sa raffle. Ayan, you can 6-stamp your way to 100,000 pesos. You can win that. And a lot of consolation prizes. Okay? Pero kailangan mag-takeout ka. Kaya talagang nag-takeout ako. No? Yung tayo galing. By the way, a happy, happy birthday to our very own, Mark. Hindi ko nga alam kasama niya, family niya kahapon. Nakita nga kami kahapon, di ba? O ganyan na nga yung pakiramdam, may pamuling-muling pa tayo.
Nagkita kami kahapon, tapos I'm not sure kung kasama niya yung... Not sure, mom, yung niya ba yun? Basta ako kasama ko yung dad ko noon. Kasi nagmamadali kasi. Grabe yung tao. So anyway, you can follow Delish Cheese Dough Pizza for the mechanics. For the complete and the full mechanics nung kanilang papromo. Pero ganun lang kasimple para sumali. At dahil medyo napahaba-haba na usaping problema, kaya pa ba? Diba? Natanong na ako ni DJ Benjamin noon, sabi niya, DJ Nice, sa tingin mo, ano bang pinaka number one na problema ng Pilipinas ngayon? And even hanggang ngayon, or noon, or hanggang ngayon, yun pa rin yung sasagot ko. For me, it's really the corruption pa rin. Eh kayo ka vibes, yung pinakaramdam nyo ngayon, halimbawa, oh, baka ramdam na ramdam nyo today, effective today, no? Nakapila ka na ba kagabi? Effective today, 8 point something plus ang tinaas, diba, sa diesel. Merong na-augment ang war, hindi lang US-Iran war, there are the Houthis and pinasabog nila yung sa Saudi. Need ko pang magbasa. Napakarami mga news na need basahin, diba? To be updated. And syempre, directly affected din tayo dyan. Pero may nakita na kasi akong possible rollback next week na, ano tayo naglaro? Naglalaro, girl? So, ano yung need the priority ngayon, ka-vibes? Yun. Sa dami mga problema natin, sa tingin mo, ano yung number one? And ano yung need the priority ng ating government? Kung meron mang i-need priority, bakit nauna pa to sa kadena? Yun lang naman yung sa akin. Pinapatawag ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Pilipinas ang CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg para sa isang opisyal na house hearing tungkol sa social media safety at platform accountability. Bakit hindi kaya i-suspend muna yung excise? Nang langis. Yan. So ano kayo, ano mga masasabi niyong dapat i-priority natin? No. Although, ito ah, hindi naman, galing lang sa akin to. This is just me. The station has nothing to do with it. It's not in the news or anything. Pero recently, I mean, hindi, wala sa news itong nasa isip ko, no? Pero recently kasi, di ba, nag-settle ng $17 billion si Mark Zuckerberg sa US. Nakipagsundo ang Meta sa 47. Hindi si Mark Zuckerberg. Siyempre, hindi naman ko-fraud yan. Meta, nakipagsundo ang Meta sa 47 states sa US para bayaran ng hanggang $18 billion. So, ito ay kakasundo ng mga demanda na sadyang idinisenyo ang Facebook at Instagram para maging addictive sa mga kabataan na nagdulot ng masamang epekto sa kanilang mental health. Eh, what if makahut-hut tayo ng gano'n? Ito hindi, sa akin lang galing to ah. Hindi ko sinasabing galing sa isip nila to. Pero kasi, if like, let's say, if by banning Facebook, we can somehow acquire money for the Philippines na hindi sa kanila mapupunta, hindi sa mga bulsa, no? What if lang? This is something I'm thinking about, di ba? Hindi ba parang feasible yun sa inyo? Basta wag sa kanila mapupunta. Pero yung sa akin ngayon, bakit hindi pinapasa yung Kadena Act or anything, any safeguards sa budget? Inapprove yung 2027 billions of budget without question? 27.9 billion budget, Congress has approved that for 2027 without questions? Without na walang bilyones pang naibabalik sa mga ghost projects, sa mga nawala, wala pa yung kurakot na talagang nananagot? Somebody has been arrested, pero how long will they stay there? Diba? Ayan lang naman, ka-vibe. So, if you wanna share, like, yung nafe-feel mo ngayon, siguro, na sa dami ng mga problema natin dito sa Pilipinas, and how are you gonna deal with it na sariling sikap? Para na lang tayong ganun eh, sariling sikap. Overtaxed, underserved, so sariling sikap na lang. Yung sariling paraan na lang. What are you doing now? Sa iyong sariling sikap to cope sa ganyan. Ayan, yan na muna. And also, RIP to Duncan Sheik. Kung 90s kid kayo, sigurado kilala niyo si Duncan Sheik. Well, he recently passed away September 17.
hindi siya nice, no? Hindi siya nice na nag-pass away si Duncan Sheik. Eh, dead na 56 lang. Medyo bata-bata pa yon. September 17, 2026. Organ failure. Heart failure. And then, recently, September 20, 2026, yung anak naman ni Cindy Crawford na si Presley. Wala pang opisyal na sanhi, pero he's been battling mental health, depression, addiction for quite some time now. So, sa lahat ng mga may pinagdadaanan ngayon, no? And tayo, siguro, so there are immediate problems right now. Let me know how we can be here for you. Padala nyo lang yung mga songs that will lift up your mood. At para sa mga batang 90s na katulad ko, na namimiss na si Duncan Sheik, here's Barely Breathing on GV 99.1. Your Good Vibes.

0: Yeah. Yeah.
1: And I'm back, mga kabayes. DJ Nights for Isn't It Nice? Here on GV 99.1. Ay, your good vibes. May baon akong playlist eh. Tanda ko yung baon kong playlist eh. It's red, there's green. Pero hindi ko na matandaan yung context. Yung context ng red and green ko. Sabi ni DJ Benjamin, or tinatanong niya sa akin kanina, ano yung baon mo about green flag, red flag? Tapos hindi ko na siya matandaan. May isa-share dapat ako na something trending eh. It's something hot in the news that's connected to green flags and red flags. Hindi ko siya matandaan. Basta ang alam ko, isa sa mga green flag, no? Agree ba kayo sa akin? Green flag yung madiskarte, di ba? Lalo na kung priority, rocket. Kung priority, rocket. Mahirap na ng buhay, di ba? Priority, halimbawa, rocket. Eh, priority dapat natin, rocket. Oh, so, ganun na lang, no? Kasi, syempre, medyo ramdam natin uli ang taas ng mga bilihin. Ano ang priority mo ring rocket? Kasi hindi ko matandaan yung green flag, red flag. Oo, baka later on, I'll remember. And then we can do that as another topic tomorrow. Priority mong rocket ngayon. Yes. Sabi nila sa Pilipinas, hindi ka pwedeng hindi madiskarte. Pero ano, mag-abroad ka na lang. And sa Pilipinas, lalo tayo hindi pwedeng magkasakit. Diba? If you missed the quote I shared with you a while ago, you can have 1,000 problems in your life until you have a health problem. Then you only have one. Eh, nakakatakot dito yung sa healthcare natin. Kamusta, diba? At para ang kareng, ima, ating anak, eh, pwedeng tuknang. Hindi tayo rin pwede magkasakit. Ba, talaga may pag-ano pa ako? Hindi tayo pwede magkasakit? Kaya para ka ring super mama, busy working woman, todo kayod kalupa ko. Pota, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliya, basta-basta ordinaryong multivitamins, ing sagot ken. Pota, iron deficiency, anemia na yan. Emu paboreng, mitaulika, karempe, kamasanting a moments ken bie, pilyan me ing hemorrhoid FA, uling ating niyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos per DOH AO number 2010-0010 is tong sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex sa sakto kang dayang Pinoy, at sa sabang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka-vibes, i-unlock yun na yung kekayong full potential at pati yung kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhoid FA na, in blood vitamin na sa sawag, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab, quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. You got me stuck by the way you glow. I'm like, oh, oh, oh. So while I'm trying to remember, ano ba yung context ng green flag, red flag na yan? Doon na muna tayo sa rocket. Usaping rocket, no? So kanina, ano yung tingin mong number one problem ng Pilipinas na dapat i-priority ngayon? And dahil, karamihan sa atin, sanay na na magsariling sikap, di ba? Kahit sa flood control, nung bumaha, may mga nag-DIY na flood control. 7,000 pesos lang ginamit, gumana yung sa Cavite. So ikaw, anong sariling sikap mo? Ano yung racket mo? So, hindi man racket, ano yung pagtitipid na ginagawa mo? And a quick time check.
2: 1:40 p.m.
3: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
1: Ika nga ni Legva Clay. Ikaw ang mag-a-adjust kasi lahat tumataas. Pati buwis, mga inumin na matatamis, eh doon huwag kang magmatamis, di ba? Gano'n na lang yun. Isa pa yung gas. Ayan, 8 pesos something. Hindi naman 10.50. So, alam ko 8 pesos something. Lahat mataas.

ngayon ang ginagawa niya, kung merong may mailipat na business, makapag-invest ka sa abroad. Baka kung yan yung gagawin niya, lalo tayong lulubog. Yun nga eh. Diba? Need natin na ano, more investments talaga. Teka, i-review ko muna yung ano, i-review ko muna yung mga sagot nyo. Dahil try dapat natin yung mga sagot natin, walang kulay. Kahit ako, kinocolor test ko yung sarili ko, dapat walang kulay din yung mga sagot ko, diba? Kay pink, kay red, kay green man yan. Basta sangkot, basta kurakot, eh kailangan managot. Diba? So, i-review ko muna para sure na, ano, i-filter muna natin yan. 8964, shoutouts kay Gretchen. Ang kanya song request ay Follow Me by Jason Derulo. Ay, sakto, pasok yan sa ating next song. No, isusunod natin din yan sa ating next song. And shoutouts sa lahat ng mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga. Si 17299 ay nag-send ng isang file na hindi ko mabuksan. So, kung gusto mo, i-type mo na lang yung laman yan. Si 3345 ay nandito din. Nag-good afternoon sa atin. Meron siyang mga concerns, no? Si... Hindi ko sure kung ano, kung i-announce ko yung sa name mo, no? Pero may mga concerns kayo sa barangay. Kung meron kayong concerns sa barangay, ay... I guess pwede nyo yung ipagbigay alaman sa ating... Yung mga panawagan kasi usually sa The Morning Roundup natin pinapadaan, no? Para ma-verify. I'm a demon lord. Fall off. At dahil pinaalala mo yung barangay, yan. Yung isa mainit ngayon kung itutuloy ba o hindi. At yung isa pa ay kung kailangan bang i-require na pasado sa civil service examination ang barangay captain. Ay kung ganun, dapat lahat na, di ba? Yan yung isang mainit na usapin ngayon. Naalala ko lang kasi meron siyang mahabang concern, no? About sa kanyang barangay. Shoutouts din kay 0318 at sa lahat ng mga masisipag na TNVS driver pa request ng dying inside from Nino, the poging transporter.

0: sense goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Nabuhayan ng Diwa Ka Vibes dahil ako lang nalaman na our brand new website is up. And now you can watch us live. Pwede ko na palang sabihin ito. Pero I'm sure I'm wiser and I'm older. All this time I was finding ito ay tinitweak-tweak pa nila, no? Pero you can check out our website. It's gvradios.com. Dahil hindi lang tayo mapapakinggan, talagang mapapanood na tayo live na live sa gvradios.com. Might want to check that out. Pero iba pa rin talaga yung pagka-HD no FB live namin. Eh, talaga yung favorite ko na parang na. Grabe naman yung pagka-filter, no? So, kung gusto nyo makita yung totoong kaitiman, no? Totoong kaitiman ni DJ Nice sa gvradios.com. Like, you can watch us live. Wow, ang bilis, no? Ang daming mga developments and exciting pang aabangan dito sa GV99.1 ay your good vibes. At sa halagang 100 million pesos or rather 1 million pesos, would you say somebody is mayaman na? Millionaire, oo, pero mayaman na ba? O bago tayo mangarap ng 1 million pesos, magsimula muna tayo sa 100,000 pesos. Diba, mas doable? Tapos, ang gagawin mo lang, order ka lang, magta-take out ka lang ng delish cheese dough pizza. Yan, and you can win that, you can get a chance to win that. Collect your stamps and your raffle. And a lot of consolation prizes. So again, you can follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for the full mechanics. Uy, prepared ako ah. Nakalimutan ko lang yung second topic ko. Masyado lang kasi natin dinadamihan. Dapat isa-isa na lang natin. So balik na tayo dun sa problema. Ano bang problema yung dapat i-priority? Ngayon, sa ngayon, no? So ito masasabi ni Beth, let's start with ourselves, the home. So kung ngayon tumaas na naman, paldong-paldo na naman yung langis, how about conserving basic needs like water and electricity, food, iwas sa process, go for homegrown veggies. Clothing, kailangan ba every week may bago kang damit? Iwas sa parcel-parcel mo, on things that going to waste away. Ano yung parcel-parcel natin? Bawal sa LGU mo yung supot, pero yung parcel mo, sang katerba naman. Sang katerba din yung supot mo. Plant trees, sabi niya, care for the environment, spend more time with nature so we can understand Mother Nature. 5 R's of waste management. Stop patronizing public servants like gods. Yan, yung mga idol natin. They're the ones who should serve their constituents. And actually, they should serve as the example, di ba, Beth? Kaya nga parang, kanino rin tayo napapagaya. Oh, baka aware na kayo sa recent issue, no? Yung sa bangko, medyo nakakalungkot at nakakatakot. Resiliency is not taking what this government throws at us, sabi niya. And, tells us it's okay or that it's how it is. Wake up. Go to school, learn, be wise, so that when election time comes, no color, no pretty face gets elected and gets away with breaking the law. So yeah, yan yung masasabi. We are all part of this problem. No single person, institution can be blamed. It's our choice. Sadly, most of us, di ba? Tayo lang din yung nagdadala nito sa atin ng paulit-ulit. Eh, ano magagawa natin, Beth? Masokista nga eh. De, tsaka tama ka dun sa kulay. Hanggat meron tayong kulay, hindi tayo makakawala sa mga galamay. Kaso wala eh, di ba? Sobra tayong divided talaga. When did you do your last color test? Are you really against corruption or just against sa kalaban ng idol mo? No, that's what we need to ask ourselves. Yeah, so thank you for sharing. Oh, ito pa yung isa nating tanong, no? Ano kaya yung dapat i-tax sa panahon ngayon para masuspend na yung excise tax sa langis? Diba? Ako kasi, why not i-tax na yung top 50? Kayang-kaya nila yan eh. Temporary lang naman. Yung top 50 richest. Nung panahon ng ganitong presidente, merong number one na richest, diba? And then pag iba na yung presidente, iba na naman. So, it's not hard to see na it's always connected dun sa who benefits from whom. So, sila, they can take that, pero tayo lagi kasi yung nagtetake eh. Nung anong hirap, nung pahirap. So, why not look into that now? Yun yung i-priority. Yun. O kayo, anong mga naisip yung priority dyan? But I don't have any plan. Oh, si Onya na lang tiis-tiis. So, ano nga yung racket mo at diskarte? Yun na lang ang tanong. O si Leike, iwas na lang daw siya sa matamis. Lalo na kung itatax yung matamis. And para kay Jel, ayan, sangayon siya na pasado sa civil service exams. Kung pwede, lahat ng public servants, di ba? From top to bottom daw, ipasa yan. Kasi sa barangay captain, pinupush ngayon, di ba? Dapat from top to bottom na, para fair. Catherine Santos, happy Tuesday sa'yo, DJ Nice. Kailangan talaga madiskarte, hindi ka naka-abroad. Basta marunong magtipid at bumili yung kailangan lang na sapat na kailangan sa araw-araw, tayo na muna mag-adjust. Wag maging maluho at wag na wag magsugal. At pakiplay ng Kahel na Langit ni Maki. Ayan, unahin natin yung mga OPM natin after this break. Or right before the break. Ang masabi ni Bien, ayun, sang-ayon din siya na sana nga yung mga pasado daw sa civil service exam bago manalo sa eleksyon, baka sakaling masala sila talaga, no? Yan. Baka yan, wala nang kulay-kulay. Kasi kung yung kulay mo hindi pumasa, yung idol mo hindi pumasa, edi hindi siya pwede, di ba? Time check!
1: 2:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
0: Ako, walang problema sa trabaho, kumpletong sweldo. At wala akong boss sa Pilipinas, sabi ni G. Dahil ang boss ko ay Australiano. Share ka naman dyan. Kasi ito, I've been hearing it. Sa grapevine na lang. Hindi tayo pwede mag-side ng anybody, no? Yung mga VA daw, the tendency is, I'm not gonna say who, pero madami na yung nagsabi sa akin, nag-confirm sa akin ito kasi virtual assistant yung number one na gustong kuhanin na trabaho ngayon, di ba? Nasa bahay ka lang, nasa Pilipinas ka lang, kumikita ka ng dolyares, ganyan. Ilang tao na nagsabi sa akin, the tendency is they're gatekeeping it. Di ba? Parang like, ang re-refer ko lang yung kamag-anak ko lang. Hirap kaya ng buhay dito. Share ba natin yun? Meron bang VA dito gusto mag-podcast, Jar? Well, meron bang VA dyan na willing mag-share ng trade secrets? Diba? Kasi how many people have shared that na ganun? Hindi, they're not gonna share it. Kaya magsariling sikap tayo. AJ Marlock sa nalulungkot sa ating healthcare. Actually, parang any area eh. Diba? Kaya nga ako kinikilig. Kinilig ako sa 911 nung gumana. Kinilig ako sa NDRR's MC kahit ilang beses tayo gisingin because that's tax money that went to the right place. Napunta talaga siya sa serbisyo. Pero sa iba, diba? Parang medyo nalulungkot daw siya kasi kaya nga na-mention ko kanina, I think the number one is corruption. Kung hindi yun napunta sa mga bulsa, mapupunta yun sa serbisyo para sa lahat ng mga Pilipino. Kaya hindi natin masisisi ang mga private. May sinend siyang video pero hindi ko lang sure kung mapapanood natin siya, no? Baka later on ko na siya ma-check.

para sa mga hindi paramdam, no, the math is not mathing. For a minimum wage earner in Manila, for example, a full tank of gas now costs 92.7% of weekly minimum wage. Weekly minimum wage! Full tank mo! Kaya ako naman, eh, yun yung sa akin, no? Sana ma-priority ito. Hindi yung Facebook na kung ano... Diba? O kaya, why not tax yung top 50 muna, temporarily, para masuspend yung fuel excise tax? Something like that, you know? Kayo, baka may sasuggest pa kayo ibang priority dyan. And a quick weather update, nasuwak sa ating kanta for today. As of 8 a.m., no, September 22, a low-pressure area is being monitored outside the Philippine Area of Responsibility and it has high potential to develop into a tropical depression within the next 24 hours. O, DJ Klee, hindi ka pa rin tapos magtapi. Hindi naman folded yung ipa-play natin. OPM. Pero... isa na ang ganap na bagyo o minor tropical depression ang binabantayan na aktibong LPA sa silangan ng Eastern Visayas. According ito sa Japan Meteorological Agency, inaasahang papasok ito sa PAR sa Huwebes. At kung sakaling matuloy, no, naway lumihis, si Queenie PH ang itatawag dito. Posibleng tumbukin ng bagyo ang extreme northern Luzon, Taiwan area next week bilang isang malakas at mapaminsalang bagyo. Manatiling magantabay sa mga susunod pang updates. Miguel sa panibagong bagyo. But I know where to start. Pero ikaw nga ng tito ko, okay lang sa bagyo, wag lang habagat. Ang tito ko na laging kumbinibida, no, hindi pa makauwi sa kanyang makabebe. Here's Maki with Kahel na Langit. Naway kumahel ang langit at hindi umitim. Dito sa GV 99.1, your good vibes.

tuned into your number one good vibe station, GV99.1. At syempre, bigla na tayo na-conscious. Dahil now lang natin nalaman from our birthday boy na si Mark, Tech Mark, no? One of our very helpful na tech dito. Always ready to help itong si Mark. Happy, happy birthday sa'yo. Birthday mo, tapos ikaw yung nagbigay ng regalo. Yung regalo na magandang balita dahil hindi nyo lang kami mapapakinggan. Mapapanood nyo na kami, no? Sa sariling website ng GV99.1. That's GVRadios.com. Siyempre na-conscious tayo ng very light. Gumitna tayo para hindi maitim. Hindi masyado maitim. Nag-straight body tayo para hindi masyado mataba. So check that out. At syempre, baka hindi pa po kayo nakafollow sa lahat ng ating mga social media handles. Facebook, X, Instagram, YouTube. I-search nyo lang yung GV99.1. Kung hindi nyo po nasa-save pa ang ating mga phone lines, 0967-069-5768, 0908-516-4466. At may sarili rin tayong Signal TV channel, that's channel 306. Baka magulat na lang tayo, bumulaga na lang kami rin dyan sa inyo, diba? And again, you can check us out on our website, gvradios.com. Not just listen, but actually watch your favorite radio jocks live. Live na live dito sa GV99.1. Shoutouts kay Denden San Pedro, kay Marvin Pineda. Priority dapat ng government yung health. Diba? At i-priority rin nilang maranasan yan. Kasi I think yun talaga eh. Kaya may survey na parang ramdam natin out of touch eh. Kasi they need to experience it first hand. Nobody can go abroad for healthcare. What do you think, kabibes? Public hospitals. Diba? Parang paano mo malalaman yung problema ng mga constituents mo on the ground? Kasi hindi mo naman nararanasan yan eh. Feeling din niya yung mga teachers, priority yung mga nurse, mga senior citizens. And sana wag raw madalay buwan-buwan ang mga nakakuha nilang pera. Kasi raw, minsan na din delay. So bakit daw? Sure ka dyan, ha? Sa experience ito ni Den San Pedro no na sinan niya. No way can I deny it. Maraming tax. Tax. Tapos ang ramdam daw ni Mikhail, eh, bakit yung mga SMEs ang nagdudusa? Eto, totoo. Like yung sa tax, BIR, dadaling ka sa cryo na parang magsara na lang, ganun. Yung magsara ka na lang, kaya yung ganun. Diba? Parang, why not put more burden dun sa top 50? Mas kaya nila yan. Pero yung SMEs, diba, yung mga middle class, tayo yung mas nakakaramdam yan. Ayan, oo. Agree daw si Gail na hindi nagsishare yung mga VA na malaki ang sweldo tulad ng kakilala niya. Marami pa actually tayong greeting sa ating text lines, kaya paspasan na natin. Masasabi ni Norberta Tipid Tips, Chinese style po ang pagtitipid. Halimbawa daw, 1K lang ang pera mo, itabi mo yung 900. 100 lang yung gastusin mo, ha? Para huwag ka na magkape-kape dyan. Kulang na yan sa kape yung 100 mo. Pang 3-in-1 na lang yan. Mag-3-in-1 ka na lang. Huwag maging matakaw. Pero, go lang kapag libre ang lahat, sabi ni Norberto. Gas ko po 200 lang, motor-motor muna. Siyempre sa mga hindi marunong magmotor tulad ni DJ Knight. Takot pa ako magmotor-motor, no? Kung hindi nga ako magaling magbike, hindi ka ba matatakot na magmotor? Kinakamusta ka ni DJ Klee, kinakamusta ka ni Norberto, hindi ka pa raw ba tapos magtupi? Kaya na-play ko na yung folded para reminder, kasi baka uulan na naman, may possibility na may papasok na bagyo. Shoutout sa Prado family, si Kim, Athena, Lorraine, Daddy Mac,
Ricardo. Thank you and God bless. Ay! May nakalimutan tayo na si Poging Transporter. No worries ha. Kasi medyo hindi siya bagay sa week, ay sa folded ni DJ Klee. Pero naka-line up na yung iyong Dying Inside by Darren Espanto. After the break, get well soon DJ Kakay. Ingatan po natin yung ating health. Kahit ayaw mo magpa-check up ka na kung nakakaramdam ng mga sintomas. Parang kinausap ko yung sarili ko, no? Ako yung ayaw nagpapa-check up. Kaya paminsan, halimbawa, niregaluhan kami ng nanay namin ng health insurance, no? Hindi naman lagi. Bawa, ako yung ano, hindi nakakasulit. Like this time, nitong huli, parang hindi na yata.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at busa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Iyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-sama makinig, manalangin at mag-ilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa Panginoon.

WGB 99.1.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Galark sa programang Good Vibes Collection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Tuesday mga ka-vibes! Kamusta naman ang inyong Tuesday? Kamusta naman ang buhay-buhay? Kamusta naman ang ating mga ka-vibes natin na nagtitinda sa labas? Kamusta naman ang mga naglalakad? Kamusta naman ang mga naglalaba ngayon Tuesday? Kamusta po kayong lahat? Pakasam niyo po ako hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Medyo mahaba-haba na naman ang ating pagsasama. Mahaba-haba na naman ang ating kwentuhan. Kaya naman kung meron po kayo mga song request greetings, isend nyo na yan sa 0908-501-6-4466. Like and follow nyo na rin po aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the Mixlr app and search GV99.1.

sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Guys, ulitin ko, kamusta naman ang inyong Tuesday? Kamusta naman ang inyong mga ulo? Kamusta naman ang inyong weather dyan? Kung saan man po kayong lugar, nararamdaman nyo ba ang init? Yung tirik na tirik ang araw kapag tanghali. Kanina sobrang init, pinagpapawisan kami lahat talaga dito. Alam nyo yung uhaw na uhaw ako. Di ko alam kung gutom, uhaw, or kung ano-ano man. Basta sobrang init. Kaya kayo mga kawes, magdala tayo ng tubig ha. Magdala tayo ng panangga sa init. Payong. At kung ano-ano pa, ang pinaka-importante dyan, tubig.

ayaw daw po. Ayaw din. Kamusta ka na? Pauwi pa lang daw siya. Ay, maraming salamat. Ginawa mo na naman ako ng background ngayong gabi. Enjoyin mo yung traffic. Enjoyin mo yung mga music na papatugtugin natin ngayong gabi. At sigurado, sigurado, may enjoy mo yan. Yung mga panglasing na... joke lang. Tuesday pa lang, pero yung mga kantaan natin, pero parang panlasing-lasing. Ano ang playlist natin today? Siguro yung mga 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 20... lahat na. Kaya na ito ni Sweet Dreams by Beyonce. Ngayon nyo lang ulit narinig yan. Para sa mga kagising lang yan. Kung kakagising mo lang at narinig mo agad itong Sweet Dreams. Bakit? Ito joke lang. Ewan ko, bakit ang init pa rin? Gabi na, bakit na? Ano nangyayari ngayon? Init na init ako. Maramdam ko yung init, yung papawisan ako. Bakit nga?

guys, kung gusto niyo makita ang aking pagmumuka, ang aking yung mukha ko, kung gusto niyo lang, i-type nyo, gbradios.com, tapos live streaming ng 99.1, makikita nyo po ako doon. Ulitin ko, pwede nyo po akong makita sa ating 24/7 live streaming sa ating official website. Just simply search gbradios.com, tapos click nyo yung listen live, tapos meron doon live video. Yeah, makikita nyo kung

0: And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Larka sa programang Good Vibes Connection.
1: Dang, I know, but it's just, sometimes I gotta get off my chest, alright?
0: Hey mga vibes, happy Tuesday dahil Tuesday night ngayong gabi. Malamang, night na nga gabi pa. Guys, ang topic natin ngayong gabi, medyo malungkot ang topic natin. Titignan natin bakit ang hirap sabihin na kailangan mo rin ng tulong. Guys, pag-usapan natin yung mga bagay na ang dali nating sabihin sa ibang tao or minsan nga nahihirapan pa tayo humingi ng tulong eh. Kaya yung sinasabi natin lagi sa utak natin, kailangan ko rin ng tulong. Bakit nga bang ang hirap sabihin? Sanay kasi tayo yung tinatawagan kapag may problema, tayo yung nakikinig, tayo yung nagbibigay siguro ng advice sa iba, at tayo yung nagsasabing okay lang yan, kaya mo yan. Pero kapag tayo na yung napagod, kapag tayo na yung may problema, kapag tayo na yung hindi natin alam kung paano ayusin yung sarili nating sitwasyon, yung bigla na lang masasabi mo na pwede mo ba akong tulungan? Minsan kasi pride yung umiiral sa atin. Minsan ayaw natin maging burden sa iba. Minsan naman takot tayong isipin ng ibang tao na mahina tayo. Pero ang tanong ko ngayong gabi, kailangan ba talagang kaya nating lahat mag-

Ayan mga kabais, ulitin ko ang topic natin for today. Bakit ang hirap sabihin na kailangan ko rin ng tulong? Ayan, pwede nyo sa akin na isend yan sa 0908-516-4466. At babasahin ko muna yung mga text messages. Matambakan na naman tayo. Galing kay Sir Norberto. Good evening, Sir DJ Clark. Wow, may sir. Good evening po, sir. Good evening po, Sir Norberto. At galing kay Mami Fans, good evening, DJ Clark. Happy Sunday or Tuesday. Pa-request naman ng I Want to Be a Billionaire by Bruno Mars. Shoutout to all Jivinia, especially to you. Thanks and God bless. Galing yan kay Mami Fans and galing naman kito kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Statue by Lil Ed. This is Gretchen ng Porak Pampanga. Another texter from 3016. Okay. Hi DJ Clark, pwede po bang mag-request ng Addicted to You by Jeremy J. Sige po, hanapin ko po yan. Girl, it's not you, it's me. And another texter from 0318. Good morning. Good evening po. Di pa ba, di ka pa yata natulog, Sir Nino? Tulog-tulog din. Pa-shoutout sa lahat ng TNVS driver, pa-request ng Dying Inside. Salamat, galing yan kay Nino, the Poging Transporter. Shoutout sa mga TNVS driver dyan na lagi nakikinig sa atin. Maraming salamat sa pag-tune in. Sana na-enjoy ninyo yung ating playlist na R&B. Nakaka-relax yung pakinggan. Galing kay Ma'am Catherine Santos. Good evening sa'yo, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Yakap by Zaka. Thank you. Ingat and God bless. Sige po, hanapin ko po yan. Another message. Oo, mag-inquire daw siya. Sige po, ay message lang po kayo sa ating Facebook page. At sasagutin ko po yan. Ako na pong bahala sa inyo. Kung meron kayong mga inquiries, meron kayong gustong ipapromote, or gusto nyong mag-advertise, message lang po kayo sa aming official Facebook page. Just simply search GV99.1 or i-text nyo po ako dito sa 0908-516-4466. Yeah. Ulitin ko. Ang topic natin ngayong gabi. Baby, come in, sit down, let's talk. I gotta let this... Bakit ang hirap sabihin na kailangan ko rin ng tulong?

Ay, ito galing kaya 5147. Good evening po, DJ. Good evening po, DJ Clark. Sanay akong yung tumutulong. Ako po yung tumutulong, DJ. Ako yung tipo na taong na kapag may problema yung friends and family ko, available po ako. Nakikinig ako, nagbibigay ako ng advice. Pero kapag ako naman yung may pinagdadaanan, hindi ko masabi sa kanila. Siguro kasi nasanay akong yung strong, yung tinatawag nilang strong independent. Parang nakakahiyang sabihin na ako naman ngayon yung hindi okay, DJ. Alam mo, okay lang naman na hindi ka maging okay. Maya-maya-maya, titingnan natin kung kayo lang ba ang nahihirapan or na magsabing kailangan ko rin ng tulong. Galing kay 8749, good evening po, DJ. Ayoko kasi maging burden po. Hindi ako nahihirapang humingi ng tulong dahil sa pride. More on, ayoko lang na makakaabala. Iniisip ko kasi lagi yun eh. May problema rin naman sila. Bakit ko pa dadagdagan yun? Kaya kahit mahirap, sinasarili ko na lang, DJ. Sarilihin mo na lang. Marami dito nagsasarili. Okay lang magsarili. Okay lang yan. Basta itago mo.

0: just can't do it.
1: Another texter from 6549.
0: We should be apart, baby. I just can't do it. And sometimes it makes me wanna cry.
1: DJ, ako naman, hindi ko alam paano magsisimula. Ang weird kasi gusto ko humingi ng tulong pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Ano ba yung unang sentence? May problema ako? Pagod ako? Minsan nauuwi na lang sa katahimikan kasi hindi ko ma-explain kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. Alam niyo yung pinaka masakit isipin? Yung hindi mo alam kung saan ka nanggagaling, hindi mo alam kung ano ba ang nagiging problema sa'yo, hindi mo alam bakit ka nagkakaganon, ano ba yung mga naiisip mo, kaya hindi mo siya nasishare. Kaya yun yung pinakamahirap na pagdadaanan mo sa buhay, yung pagod na pagod ka pero hindi mo ma-explain kung saan ka nanggagaling. Kaya minsan ang nahihirapan din tayo manghingi ng tulong. Baka siyempre, minsan na sasabihin, yan lang, nahihirapan ka. Yun din yung isa kong iniiwan.

0: galing kay 0516. Good evening po, DJ. Pa-request ng liwanag sa dilim. Sige po, ipi-play ko po yan. Alam ko yung resto nyo. Pwede. Para shoutout ko po, message ako sa Facebook page. Sasagutin natin yan. Hindi pwede. Bawat ang galaw trabaho.
1: We gotta talk. Dang, I know. What is it's just.
0: And kay Ma'am Christine Heidi. Sige po, email. Yes, pwede ko po ba makuha yung number? Then usap tayo. Yeah.

Always ako yung magbabalik maya maya. Mahaba-haba na naman ang ating oras sa pagkas, magkakasama-sama tayo dito. Oo, no? And let's play the song Statue by Lil Eddie. And once again, my name is DJ Colorca sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Ayan mga vibes, yung topic natin for today. Bakit ang hirap nating sabihin na kailangan ko rin ng tulong? Eh, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV 99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV 99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV 99.1, Your Good Vibe Station. At makikita nyo rin po or mapapanood nyo rin po kami sa aming official website. Just search or just simply search sa inyong mga mobile browsers, gvradios.com, then pindutin nyo po ang link ng yung logo po namin na 99.1 at yung live stream. Ayan, naka-live po tayo ngayon. 24/7 din yan. At makikita nyo ako dyan na may kulay green na buhok. Pero bago ang lahat, sige, basahin ko muna yung mga text messages. Tungkol sa topic na bakit ang hirap sabihin na kailangan ko rin ng tulong. Ito galing kaya 7694. Good evening po, DJ. May isang bagay akong hindi ko makakalimutan. Last year, sobrang dami kong pinagdadaanan. Problema sa work, pera, family, sabay-sabay, DJ. Pero kapag may nagtatanong sa akin kung okay lang ako, lagi kong sagot, okay lang, kaya ko. Kaya ko naman talaga dati. Until one night, DJ, nasa kwarto lang ako, nakaupo sa sahig, hawak yung phone ko. Tinitignan ko yung mga names ng mga taong pwede kong tawagan. Best friend ko, kapatid ko, mama ko, tatlong tao na siguro, sigurado. Tatlong tao na sigurado akong sasagot. Pero hindi ako tumawag. Ang nasa isip ko kasi may kanya-kanya rin silang problema. Ako, or ayoko silang abalahin pa, DJ. So pinatay ko yung phone at natulog na lang ako. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Doon ko na-realize kung gaano ako kagaling magpanggap na okay ako. Ang daming willing, ang daming taong willing pala akong tulungan, pero ako mismo yung hindi marunong humingi ng tulong. Minsan kasi hindi naman natin kailangan ng taong mag-aayos ng problema natin. Kailangan natin yung taong masasabi na sa atin na hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Pwede bang samahan mo muna ako? Ngayon natuto na akong magsabi ng ganyan, DJ. Kasi na-realize ko na hindi pala nakakahiya ang mga ilangan ng tulong. Mas nakakatakot pala yung sobrang tagal mong sinasarili ang lahat hanggang sa wala ka nang or wala nang nakakaalam na nahihirapan ka na pala. Yun lamang po, DJ. Marami sa atin na sinasarili lahat ng problemang pinagdadaanan natin. Yung iba nagpapanggap na maging okay kahit hindi. Yung iba tatawa-tawa yan, pero deep inside masyadong malalim ang problema niya. Maraming ganyan sa atin. Nahihiyang humingi ng tulong, nahihiyang magsabi, nahihiyang tumawag. Kasi ayaw nilang makaabala. Lagi natin iniisip na may problema din sila. Baka sakaling, baka madagdagan ko pa. Pero kasi alam nyo,
Kailangan natin din kahit papaano ilabas yung mga problemang nararamdaman natin. Kasi mahirap itago, mahirap mag-isang labanan yung mga ganyang problema. Lalo-lalo na kung hindi mo ma-explain. Lalo-lalo na kung nasa point ka nang hindi ka na nakakatulog gabi-gabi. Kailangan mo ilabas yan. Kailangan mong sabihan na may mapagsabihan. Kahit isang tao man lang. Yung makakaintindi sa'yo. Yung hindi ka i-judge sa mga problema nga kinikwento mo. Kasi mahirap sarilihin na may ang problema, lalo-lalo na kung ikaw lahat ang sumasalok. Ito galing kay 0516. Gusto ko lang din patingin si Chef June. Ayun, Chef June, pakasarap mo yung niluluto mo dyan.

another texter from 1014. Good evening po, DJ. Ako yung taong kapag may problema ang pamilya, ako yung unang tinatawagan. Kapag may kailangan bayaran, ako. Kapag may kailangan asikasuhin, ako pa din po. Kapag may nag-aaway, ako pa din yung mag-make sure na okay po ang lahat. Hindi naman ako nagre-reklamo, DJ. Siguro nasanay na lang talaga ako na ako yung dapat gumawa ng paraan. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin kong pagod na ako. May mga gabing nauuwi ako sa tahimik, uupo sa gilid ng kama, tapos hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutulog na lang. Ako yung ang dami kong gustong sabihin sa mga taong mahal ko na pagod ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pwede bang kayo naman muna? Pero hindi ko yun masabi. Kasi natatakot ako na kapag nagsimula akong magsabi na nahihirapan ako, baka bigla nilang makita na hindi pala ako kasing lakas ang tingin nila sa akin. Until one night, DJ, may tinanong sa akin yung kapatid ko. Kuya, okay ka lang ba? Ang automatic kong sagot, oo, pagod lang. Pero this time, hindi siya umalis. Umupo lang siya sa tabi ko at sinabi niya na hindi mo naman kailangang ikaw lagi. At dun ko binuhos lahat ang iyak ko, DJ. Hindi dahil malungkot ako, kung hindi dahil matagal ko palang hinihintay na may magsabi sa akin na okay lang kung ako naman yung aalagaan. Siguro ko, kailangan din pala nating matutong humingi ng tulong. Hindi dahil mahina tayo, kung hindi dahil tao din tayo. At minsan, ang kailangan nating sabihin, ako naman muna, pwede ba? Ano, nakakalungkot yung story yan. Yung siya lahat gumagawa ng paraan sa pamilya niya. At hindi niya masabi na pagod na siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwede bang kayo na muna sa lahat? Minsan gusto naman natin sabihin yun, pero hindi natin magawang sabihin. Minsan sa isang tanong nga lang na yung kapamilya mo magtanong na okay ka lang ba? Yung ganun lang na tanong yung inaasahan mo. Pag tinanong ka na yun, parang okay na lahat eh. Nakahinga ka na eh. Na-experience ko din yan eh. May isang nagtanong sa akin, okay ka lang ba? Okay lang ako. Parang lumuwag din sa dibdib ko na, ay, may nakaalala pala. Minsan kasi mapapagod at mapapagod ka rin eh. Yan lang yung isang tanong lang, isang kamusta lang, magiging okay ka. Lalo-lalo na kung kapamilya mo ang nagtanong. Minsan check nyo rin yung mga kapatid ninyo, yung mga nakakantad na sa inyo. Baka may mga pinagdadaanan yan eh, hindi nyo lang alam. Baka sobrang pagod na yan. Sa isang tanong nyo lang, maiipsan yan eh.

At sabi niya pa dito, hindi mo naman kailangan ikaw lagi. Isa pa yan. Lalo na kung pasan mo ang mundo. Tapos may magsabi sa'yo na kapamilya mong ganito, hindi mo naman kailangan ikaw lagi. Ano, ma-realize din ng mga tao, no? Na napapagod din yung sumusuporta sa inyo. Lalong-lalo na yung mga nasa abroad. Yung padala ng pera para lang mabuhay yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Pero ang ginagawa... ginagawa naman eh, parang aliw-aliw lang. Pag may problema, tawag, padala alit. Pero hindi man nila iniisip yung kapamilya nila sa abroad kung nahihirapan ba o hindi. Hindi man lang kamustahin kung okay lang ba siya doon. Basta may padala, okay na sa kanila yon. Matamaan po ang matamaan, pero yun po ang realidad. May mga ganyan pong pamilya. Anyway, para sa mga kaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark. Ang topic natin ngayong gabi, bakit ang hirap sabihin na kailangan ko rin ng tulong?

Pwede niyo po sa akin i-text sa 0908-516-4466. There's only one thing in... At it is now 8:26 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Hatid sa inyo yan ng Rexidol. I'm a little bit. At ako'y magbabalik maya-maya. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. It is now 4 or 8:49 na po ng gabi sa buong Pilipinas. 11 minutes na lang ay magpapaalam na ako. Kaya pag-usapan pa natin ang ating topic ngayong gabi. Topic po natin ngayong gabi. Bakit nga ba mahirap sabihin na kailangan ko rin ng tulong? Pwede nyo po akong tawagan or text 0908-516-4466. Bago ang lahat, basahin ko muna yung mga text messages. Galing kay Ma'am Marie Cristolio Fernando. Gandang gabi, DJ Clark. Happy Tuesday po. Pa-play naman po ng Die With A Smile. Thanks and pa-shoutout from Santo Cristo, Guagua. More power sa'yo. God bless you po, DJ Clark. Maraming salamat and God bless you too. Galing kay Ma'am Catherine Santos. Ako nanghihingyan ako ng problema ng mga kaibigan ko at ng family ko. Pero hindi ako mahiling mag-share ng problema ko. Kaya hindi ko alam na may problema ako kasi masiyahin ako. Dinadaan ko na lang lahat sa dasal. Naaayos ko naman kapag sinasabi ko kay God ang problema ko. Thank you, DJ Glow. May kanya-kanya tayo pamamaraan ng pag-handle ng problema. Kung ikaw ay masiyahin, minsan dinadaan na lang din kung sa tawa. Minsan dinadaan na lang din sa mga kwento-kwento. Minsan pa nga, dinadaan na lang din lahat natin sa yabang eh. Kapag nagkikwento tayo, hahaluan pa natin ng yabang. Pero hindi nila alam deep inside. Sobrang bigat na pala ng pinagdadaanan ng taong yun.

Ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. Bakit nga ba ang hirap sabihin na kailangan ko rin ng tulong? Ito galing kaya 7694. Good evening po DJ. Ako yung panganay sa pamilya. Kaya siguro mula bata ako, nasanay akong yung kailangan umintindi. Ako yung kailangan umintindi. Kapag may problema sa bahay, hindi ako pwedeng mag-breakdown. Kapag may kailangan ng mga kapatid ko, inuuna ko sila kahit nasa trabaho po ako, DJ. Kapag naiwan na, or kapag may naiwan na trabaho, ako na lang. Lagi kong iniisip na kaya ko naman. Pero nitong birthday ko, may nangyari, DJ. Simple lang, kumain kami sa bahay, may cake, may konting handa, masaya naman eh. Tapos habang naguhugas ako ng plato, bigla akong tinanong nanay ko, anak, kamusta ka naman? Simpleng tanong, pero hindi ko alam kung bakit bigla akong umiyak. Kasi for the first time, may nagtanong sa akin. May nagtanong sa akin, DJ, hindi ko nga may kailangan ako. Hindi ko nga maayos or naayos na ba ako kung hindi kamusta ako. Simpleng iano ko na lang, medyo nalito din ako eh. For the first time, may nagtanong sa akin kung okay lang daw siya. And dagdag niya pa, gusto kong sabihin na pagod na ako, ma. Pero ang lumalabas sa bibig ko, okay lang ako. Kapag pagpasok ko sa kwarto, doon ako umiyak. Hindi dahil may malaking problema, kung hindi dahil na-realize ko na ilang taon kong inaalagaan yung lahat, pero nakalimutan kong alagaan yung sarili ko. Siguro, ito yung pinakamahirap sa mga taong sanay maging strong. Hindi yung tumulong sa iba, kung hindi yung tanggapin na hindi pa rin pala silang pwede rin pala silang humingi ng tulong.

pag hindi ko na kaya, sinusubukan ko nang magsabi, DJ. Hindi na ako nahihiya sa words na pwede mo ba akong tulungan? Kasi hindi naman ibig sabihin na mahina ako. Ibig sabihin lang na napagod din ako. At this time, DJ, gusto ko namang may umalalay sa akin. Yun lamang. Ang hirap din na parang nahiligan na rin din natin magsabi ng okay lang ako kahit hindi. Ang hilig natin magsinungaling sa part na yun. Ito naman galing kaya 2114. Good evening po, DJ. DJ, 27 na ako. Siguro ang pinaka nakakapagod sa lahat, yung araw-araw mong kailangan magpanggap na okay ka. Sa work, okay ako. Sa friends, ako pa rin yung nagpapatawa. Sa family naman, kapag may problema, sinasabi kong ako na bahala. Pero pag uwi ko sa bahay, doon ko nararamdaman yung lahat. Doon ko nararamdaman lahat. Minsan, bubuksan ko yung phone ko at titignan ko lang or titignan ko kung may pwede ba akong kausapin. May mga pangalan naman. Marami naman taong pwede akong kausapin eh. Pero hindi ko ma-message. Kasi hindi ko alam kung paano sasabihin na hindi ako okay. Ang hirap kasi nasanay silang makita akong strong. One time may kaibigan akong nag-message. Bro, kamusta ka? Ang reply ko agad, okay lang, busy lang. Pero ang totoo, gusto kong sabihin na pwede ba kitang makausap kahit saglit lang. Pagod na ako. Hindi ko lang nagawa, DJ. Kinabukasan siguro, nakita kami. Or kinabukasan, nakita kami. Tinignan niya lang ako, tapos sabi niya, hindi mo naman kailangan maging okay sa akin. Doon ako natahimik. Kasi minsan pala, hindi naman natin kailangan ng solusyon. Kailangan natin ng isang taong hindi tayo pipiliin or pipilitin maging strong. Ngayon, DJ, sinubukan ko nang magsabi kapag nahihirapan ako kahit awkward. Kahit hindi ko ma-explain ng maayos. Kasi na-realize ko na hindi pala weakness ang manghingi ng tulong. Minsan mas matapang pa yung pag-amin na hindi ko kaya mag-isa. Yan, galing kaya galing sa ka-vibes natin. Hindi ko nababanggitin ang ating pangalan or ang kanyang pangalan. Minsan nga, di ba, mararamdaman mo isang tao kapag hindi okay. Kaya minsan magtatanong tayo, okay ka lang ba? At kaya pasalamat tayo, maroon tayong nasasabihan kahit papaano, kahit isang tao yan na willing makinig, willing damayan ka sa mga problema nyo or problema mo, malaking bagay na yon. Doon mo mailalabas lahat talaga ng nasa sa loobin mo eh. Doon mo ibubuhos sa kanya lahat kung ano man yung problemang nararamdaman mo.

bago tayo magtapos, mga ka-vibes, if I had to live without you, yung topic natin, uulitin ko, bakit nga ba ang hirap sabihin na kailangan ko rin ng tulong? Siguro dahil nasanay tayo maging strong, lalong-lalo na kung ikaw yung panganay, lalong-lalo na kung ikaw yung parang inaasahan, at hindi mo kayang ipakita na kailangan mo rin ng tulong. Hindi mo pwedeng pakita na mahina ka. Dapat lahat kakayanin mo eh. Kasi strong ka eh. Mayabang ka eh. Yun naman sa word na mayabang na talaga totally na gano'n. Sa kasi parang yung pride. Eh, kaya ko to. Sanay ako sa mga ganitong problema. Sanay akong sumalo sa lahat. Sanay tayo kapag may problema, tayo yung gumagawa ng paraan. Pero tandaan nyo, mga kabay, sa mga strong dyan, na lahat kinakaya. Hindi mo naman kailangan na kayanin lahat. May mga araw talagang mapapagod tayo. May mga pagkakataong hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. At okay lang yung huminto ka muna sandali, huminga ka muna sandali, magpahinga ka. Kasi hindi mo kayang pasanin ang mundo, lalo-lalo na kung problema mo sa pamilya mo.

hindi ko kaya ngayon, kailangan ko rin ng tulong. Huwag niyong iisipin, mga kabayes, na hindi ka, at hindi ka burden dahil kailangan mo rin ng taong makikinig sa'yo. At siguro naman, hindi naman kabawasan yun sa pagiging strong mo ang manghihintay.

okay sa kung meron yung kung meron kayo nararamdaman na hindi okay sa mga kaibigan ninyo, pwede niyo namang kamustahin. Pwede niyo pwede bang parang ayan, pwede ba kita makausap ko, ano ba yung nagiging problema mo? Pwede yung ganun eh. Minsan na kapag lalong-lalo na kung malapit ka sa isang tao, alam na alam mo kapag hindi siya okay. Alam na alam mo kapag may mga pinagdadaanan niya. Alam na alam mo yung mga notes niyan. Kaya kung ako sa iyo, lalong-lalo na ako, ikaw naman talaga ang pinaka-close niya. Siguro naghahanap yan ng kadamay eh. Naghahanap yan ng makakausap. I-message mo para alam niya na, para alam niya sa sarili niya na meron palang dadamay sa akin.

Ladies and gentlemen, citizens of the world, go!

0: sa buong Pilipinas. 6:20 na nga ho ng umaga. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nakatutok na mula kanina pa kahit na hindi tayo agad nakapag-good morning. At ito naman nga. Dito ako. Hindi upset. Walang ganun. Magandang umaga sa mga kasalukuyang preskong-presko sa ating panahon. Sabi ko sa inyo, tara naman ang ulan eh. Tapos sa ilang mga araw na medyo maaliwalas ang panahon. Maaliwalas minsan yung maalinsangan. Ito na naman ho tayo sa mga ulan-ulan ha. Kaya alimin natin kung ba't umulan na naman. Ano bang magiging lagi ng panahon today? Ngayon ho nga 23 ng Setyembre 2026. Maghanda kayo dahil may hinanda din ako. Hindi ko man birthday pero lagi ako nag-ahanda. May inihanda rin naman ako mga awiting Pamasko para sa inyo for us to enjoy. Ayan, tabayan. And of course, kung may mga greetings at requests, ngayon pa lang, ipadala nyo na. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ngayon ho'y araw ng Wednesday. At ako po, si KG Boy. We'll be back out of this. Don't go away.
1: Giga Vibes, if the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing! New Alaksan Extra!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra, now with ibuprofen soldier for up to 3 times faster body pain relief.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converged Fiber Technology.
8: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
9: Kavives, advertise.
10: Huh? Advertise?
9: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.

0: We get the vibes and the headlines for the morning roundup sa oras po na 6:43 ng umaga. Good morning! Ngayon hoy, araw ng Wednesday, nasa gitna na ho tayo ng work week. Sana'y full of energy pa rin ho kayo. At kung hindi man, bibigyan ko kayo ng dahilan on why you need to choose to be lighter in perspective. Hanapin ang kagandahan sa buhay. Kahit na minsan mahirap, ano? If you're someone who is very practical, kailangan mas piliin mong mas tignan ang magagandang nangyayari sa buhay. Kesa dun sa negatibo, lagi kang nagpapadala sa kabad tripan, mas makakapandamay ka pa ng iba. Kasi basically, it's not practical. Ano ibig ko sabihon? Kapag lagi kang bad trip, laging mainit ang ulo. Hindi practical kasi, you're not gonna be productive. Okay? O minsan iisipin mong produktibo ka, pero dahil sa sakit na loob mo, dahil sa pagiging emosyonal mo, minsan may mga bagay-bagay kang nakakalimutan na hindi mo natatapos, hindi mo nagagawa, di ba? E di hindi na practical yon. Nababawasan yung productivity mo. Pangalawa, kapag bad trip ka, nadadama yung mga tao na nasa paligid mo. Halimbawa, kung ikay nagtatrabaho tapos may kinabad tripan ka pagpasok mo ng opisina, nakakabuisitan, ne? Siyempre, yung pakikitungo din ng mga katrabaho mo sa'yo, di ba giiba din? Alam nga naman, sinungita mo sila, ano gusto mo gawin mo? Ikaw, pagtitimpla ka pa ng kape, pwede na lang ko, pwede na lang kung ikaw nagpapasweldo, ikaw ang boss, di ba? Pero kahit na ikaw pa ang boss, ikaw pa ang manager, ikaw pa head, hindi rin yung practical, alam mo kung bakit. Kasi kapag ka bad trip ka, at na bad trip din sa'yo ang ibang tao, yung pagiging team ninyo, yung teamwork ninyo, hindi na magiging ganun ka-tight. You're being a difficult person at mahirap ka ng katrabaho pag ganun. Diba? Lalo na kung ginawa mo ng bisyo yung kabuisitan mo, tsaka yung kabad tripan mo. Alam mo yon? Oh, di, hindi na practical yon. Kasi affected na naman yung productivity mo. As a team, gano'n nyo kabilis matatapos ang isang proyekto or how efficient you will be. Imagine if you're not talking to each other. May mga ganun kasi, di ba? May mga ganun tao na pag ikaw bad trip ka, ayaw na kitang kausap. Huwag mo kakausapin, di ba? O di na practical yun. Pangatlo na dahilan kung bakit hindi practical ang pagiging bad trip pagpapadala sa galit at emosyon. Hindi practical kasi pag inaraw-araw mo yun, nagpapastress ka lagi. Kahit dun sa mga maliliit na bagay lamang, it's gonna stress your heart and your body. And if that happens, that's gonna affect your health. And if that happens, your body would react negatively. Kung lagi ka nega, nadama yung katawan mo eh. Tandaan nyo, what your mind can conceive, your body can achieve. And I'm not just talking about the good things that you can do in this world and the achievements that you can do. I'm also talking about the negative stuff na lagi mong pinauulit-ulit. Lalo yung kunwari, sinasabi mo, ano ba naman itong buhay na to? Puro kamalasa na lang. Mga ganun-ganun mga actuations ninyo at mga sinasabi ninyo. Mamaya, ang ganda naman pala ng buhay ninyo. And something happened for just, you know, isang beses lang. Pero sa paulit-ulit nyo, baka mamaya ang universe gumawa ng paraan na ito. Ayan pala ang gusto mo. Bad trip na buhay. O, sige. Eh, di pagbibigyan kita. Alam mo yon? Kaya nga minsan, pag kami nangyayaring di maganda, tapos masyado, you somehow dwell on it. Yung sunod-sunod yung nangyayari na hindi maganda. Oh, kasi you're attracting it eh. Diba? So, lagi ko sinasabi to sa mga kaibigan. Or whenever I host like a wedding, whenever I host a debut, lagi kong ina-advise sa kanila. In every situation, always choose to focus on the solutions and not on problems. Always focus on blessings and opportunities. Yun ang lagi kong pinapayo. Ganun din, try nyo rin. Kasi nga, sabi ko sa inyo, it's gonna affect your health. Magkakasakit kayo, practical ba yun? Hindi. Kasi di ka makakapagtrabaho. At pag hindi ka nakapagtrabaho, eh dilalo ka na naman mai-stress kasi wala kang pera. O di dire-diretso ka na nun. Di ba? Gets nyo? Matuto din tayong ngumitingiti. Ngumitingiti, hindi yung tumatawa-tawa na walang dahilan, ha? Iba na yun. O, di ngiti-ngiti. Pag may nangyari, breathe in, breathe out. Then try to analyze the situation. Huwag ka agad-agad nagdi-desisyon. Yung mga ganong klaseng tao na ito, isa sa mga pet peeve ko to, ha? There are people that do not have the sense of accountability. Minsan, may kaka-bad tripan sila. Pero hindi nila na-realize na ang may kasalanan naman kung bakit bad trip sila, isa lang mismo. Diba? Halimbawa, yung mga tao na, paano ba to? Alam mo yung naglalakad ka sa bahay, tapos pwedeng nagmamadali ka o remesi kaso yung kaya ka pa maglakad, mag-cellphone ka o kakagising mo. And then, you suddenly, you know, kick the door or kick a wall or biglang natabig mo yung pader. May mga ganun tao na pag nangyari yun, wag dala-dala largong baso. May tilapon niya itang lamanan yung baso. Uling keng kamulalan ba? No kamuaking pader. Alam niyo yun. They're getting mad on inanimate objects about the things that they've done. Diba? O kaya yung tipong may ginawa kang mali, tas nahuli ka ng misis mo, ikaw pa galit. Yung mga ganon, sense of accountability ba? Huwag kang magagalit sa iba kung kasalanan mo naman. Kaya kami mua nung dapat mo naman. O, ganon lang. Diba, what do? You analyze. And then you improve yourself. Okay? Ganon lang yon. O, check nyo nga, mag-checklist nga kayo. Ganito ba ako? Sinasabi ni DJ KG Boy. O kaya yung sumingit ka sa daan, nakamotor ka, tapos nabangga ka, ikaw pagalit. Yung mga ganun bagay ba? O kaya ito, simple na lang. Ika, nakakapamuisit. Potang me, pikun niya itang pamuisitan mo, ika pang mimwa. Uy, pikun-pikun mo naman. Alam mo yun? O kaya yung ikaw yung mapang-Alaska, pero ikaw pa yung mabilis mapikun. Mga ganun bagay ba? Have a sense of accountability. Ano ba bad trip pag ako? Kasalanan mo naman. Pihira ka. Pet peeve ko yun. Mga ganong klaseng tao. Diba? Yung sila na mali, sila pagalit. Wala kayo sa buhay nyo pag ganon. Mga ganon di ko tinatropa-tropa. Oh, siya mga ka-vibes! Ay, bago tayo magbatian, sandali lang at tayo mag-checkout muna ng ating ulat ng panahon. Dami nyo natututunan na naman sa akin. Ano, may point ba ako? Do I make a point? Is my point clear? Gets nyo ba ang ibig kong sabihin? Diba? Practical maging optimistic. It's practical to choose to be happy. Yun ang aking ibig sabihon. Okay? Maliwanag ba, class? Okay. It's practical to always look at the brighter side of things and to be thankful for every blessing. Mapamaliit man yan o malaki. Okay? Ayon sa bagong datpagasa.diwasi.gov.ph, walang bagyo. Pero meron pong trough ng tropical depression affecting the eastern sections of Visayas and Mindanao. At tayo ho ay binabantayan din. Di pala tayo nagbabantay. Ang pag-asa pala nagbabantay. Ang isang tropical depression na nasa labas pa rin ho ng Philippine Area Responsibility. And as of 3 a.m. today, nasa 1,920 east o kilometer east ito ng southeastern Luzon with maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay northwestward at 25 kilometers per hour. At dahil dyan, makakaaso ho ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin dahil ho sa buntot ng Tropical Depression. Habang sa Metro Manila naman and the rest of the country ay makakaasa ho tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Mga ka-vibes, ang ating sunrise 5:45 in the morning at sunset 5:52 p.m. At dahil dyan, instant shoutout na po tayo sa mga may pabati dyan. Manood ba kayo ng programa at mag-good morning man lang kayo sa akin? Dali! Facebook.com/GV991. Sino ba ang buwena mano natin today? Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie. Good morning to you! Kay Benjo Trinidad, good morning and God bless you too. Kay Angel Rosal, makulimlim nga daw na umaga. Good morning. Hindi daw gaano ka-traffic sa daan, nabawasan daw ng konti yung mga sakyan sa daan. And kay Marlon De Guzman, happy birthday daw kay Brother June Pasporte. Ang ganda naman ang pangalan ng iyong kaibigan, traveler ba yan? Happy birthday sa iyo, June Pasporte, at sa lahat ho ng mga nagbe-birthday ngayong araw po na ito! Ang birthday wish natin para kay June at para sa mga nagbe-birthday, paring June, sana'y malayo ay yung marating at malakbay sa buhay na ito. At mapuno nawa ang iyong paglalakbay ng napakaraming mga biyaya mula sa Panginoon. At naway pag-ingatan ka lagi at ang iyong pamilya. Amen. Para sa lahat ng mga ano yan ha, mga nagbo-birthday today. Hello kay Ma'am Aida Caranot, kay Gianna Merela Zapata, kay Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, tama ka DJ KG. Dapat araw-araw tayong positive at masaya palagi. Nakakatanda ang palaging nakasimangot. Pasyaraw daw sa kanyang mga po si Nagkasi Austin at Kaylin at pa-play daw lang dalangin ni Earl Augustine. Thank you, Inger, and God bless you too. Hello din kay Rain Azuz. Good morning. At hello daw sa kanyang wife na si Ritz LS. Ingat daw sa paghatid kay Ryzen Souza. O, tara paring Russell Cano de Ritz. Lungupta na kanu. At sa mga masipag na empleyado ng Clark Development Corporation, God bless you too. Ika na mo magpasaya king morning me. Uy, grabe ka naman ako. Uy, grabe ka naman. Maring Rain. Paano kung mag-absent yan? Maganda umaga rin kay paring B-Bone Manalang. Sabi niya, good morning, Lodi Cakes. Another day, another kayod na naman. Anyway, shoutout daw sa Team Mary Hope, Dopia Reyes, sa Tau Gamma Fee, Lord Azur East Chapter, TNVS Boys, Pamboy, Errol Tua, Jay Aguilar, Kenneth Mariano, at pa-request daw ng upuan by Clock 9. Yes, arriba, arriba, let's go, pasada na, sabi ni paring B-Bone. May payabak, ampo ka rin ngayon ganaganang makiramdam at TNVS. Himingat ko kay Mbiay, o itang advice ko kaya kayo, ne. Eko masyadong mapalibuntok kendalan, ne. Kalmahan nyo lang. Okay? 6:56 ang oras sa buong Pilipinas. Balita na.
1: The morning,
0: Philippine Embassy nagbabala sa mga Pilipino sa France laban sa illegal na sabong.
1: The morning,
0: Deped official naman ang estudyanteng suspect sa Omaril sa Banga National High School sa South Cotabato, sinibak na sa tungkulin. NPC naglabas ang show cause order laban sa Meta, Roblox, Reddit at Discord dahil sa kawalan ng registration sa data privacy law. At Kapitolyo ng Pampanga magbibigay ng tulong pangkabuhayan at libreng binhi sa 10 nagbalik loob na dating rebelde sa Araya. Ako po si KG Magtotot. Narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Wednesday. Nagbabala ang Philippine Embassy sa France sa mga Pilipino roon laban sa mga pagsasagawa ng illegal na sabong. Matapos magbigay ng alerto ang mga otoridad ng France kaugnay na umano'y operasyon ito na kinasasangkutan ng ilang mga Pilipino. Ayon sa embahada, illegal ang sabong sa France at itinuturing itong animal cruelty. Maaari umanong humantong sa pagkakakulong ng hanggang 3 taon ng multa at multa na abot sa 45,000 euros ang paglabag sa batas na may kaugnayan dito. Nakatanggap din umano ang mga otoridad ng reklamo kaugnay ng ingay, kagulo pagluluhan at pagtatapon ng basura na iniuugnay sa naturang aktibidad. Dahil dito, pinaalalahanan ng Philippine Embassy mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa France na sumunod sa mga mataas at regulasyon ng bansa. Hinimok din ng embahada ang Pilipino community na manatili o panatilihin ang magandang pangalan at reputasyon ng mga Pilipino sa kanilang mga French host. Samantala, ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, ang sabong ay isang uri ng gaming activity kung saan dalawang manok na panabong nilalaban at tinatayaan kung aling sa mga ito ang mananalo. Matagal ang bahagi ng tradisyon na sa Pilipinas ang live cockfighting at pagtaya rito. Patuloy namang pinaalalahanan ng Philippine Embassy mga Pilipino sa France na maging maingat at tiyaking sumusunod sa mga batas at regulasyon ng bansang kanilang tinitirhan upang maiwasan ang anumang paglaban sa batas. Siribak na sa tungkulin ng Department of Education na DepEd ang ama ng estudyanteng suspect sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ito ay kinumpirma ni Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora sa deliberasyon sa Kamara ang pagtanggal sa naturang opisyal bilang Disaster Risk Reduction and Management Officer. Ayon sa ulat, sa umano ang may-ari ng baril na ginamit sa insidente. Sa kabila nito, natapos na rin sa Kamara ang deliberasyon sa panukalang 975.96 bilyong pondo ng DepEd para sa taong 2027. Iminungkahi naman ang ilang mamabatas na ibalik ang pondo para sa school-based feeding program, computerization at child protection matapos lumabas na mas mababa ang panukalang budget para sa kasalukuyang taon. Samantala, nais naman ni Education Secretary Sonny Angara na itaas sa salary grade 16 ang sahod ng mga guidance counselor. Iminungkahi rin niya ang pag-regulate sa online gaming applications na ginagamit ng mga kabataan upang maprotektahan sila laban sa content na maaaring mag-udyok ng karahasan. Humihiling din ang DepEd ng karagdagang pondo para sa paglalagay ng security personnel, metal detectors at perimeter fences sa mga pampublikong paaralan upang mapalakas ang seguridad at higit na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Naglabas ang show cause order ang National Privacy Commission o NPC laban sa Meta, Roblox, Reddit at Discord dahil umaro sa hindi pagkakaroon ng kinakailangang registration sa ilalim ng Data Privacy Act. Bahagi ito ng mas pinaiting na pagsusuri ng NPC sa pagsunod ng mga online platform sa mga patakaran sa data privacy at seguridad ng kanilang mga user. Ayon sa komisyon, kabilang sa mga nais itong tiyaking ang proteksyon ng personal na impormasyon ng mga kabataan na gumagamit ng social media gaming at messaging platform. Samantala, inatasan naman noon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, ang Reddit at Discord na magtatag ng opisyal na tanggapan sa Pilipinas para mas mabilis ang koordinasyon sa mga otoridad. Mas naging mahigpit naman ang pagsusuri sa ilang online platform kasunod na ba insidente ng school shooting kung saan iniulat na ginagamit umano ng ilang grupo ang mga application para makahikayat ng mga kabataan na sangkot sa karahasan. Nagbabala naman ng NPC na maaaring patawan ng kaukulang parusa at humarap sa legal na proseso ang mga kumpanyang mapapatunayang lumabag sa mga batas at regulasyon sa data privacy. Magkakaloob naman ng tulong pangkabuhayan at libreng binhi ng gulay ang Kapitolyo ng Pampanga sa 10 nagbalik-loob na dating rebelde sa Arayat matapos umanong masira ang kanilang mga pananim dahil sa mga nagdaang pag-ulan. Personal namang kinamusta ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang mga benepisyaryo matapos silang lumapit sa Kapitolyo para humingi ng ayuda. Ayon sa pamahalang panlalawigan, bibigyan sila ng livelihood assistance upang magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan habang inaayos ang kanilang kabuhayan. Samantala, ipagkakaloob din ang mga binhi ng gulay para mapalitan ng mga nasirang pananim at magbalik sa pagsasaka ang mga benepisyaryo. Binigyan din naman ng Kapitolyo na bahagi ito ng reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga nagbalik-loob na makapamuhay ng maayos at ligtas kasama ang kanilang mga pamilya. At yan ho ang ating unang batch ng headlines ngayon ho ng Wednesday. Tabayan na nating top 3 headlines later. Sa mga magpapahabol ng pabate, ano pag ginagawa niyo? Bilis-bilis na nyo mag-type. Okay. Punta na sa facebook.com/cv991. Hello kay Darwin Montales. Happy birthday daw sa kanyang bayaw na si Kuya Raymond Afishar ng Mawakere Settlement. Kay Adele Di Matulak at sa mga kamista daw niya sa simbahan, maganda umaga po sa inyo. Binabati din ni Darwin ang mga Montales family ng Anunas, pati na rin kay Nicole at Darwina Montales na, at saka ang Padilla family, si Crisanto Padilla at yung kapatid daw niya na si Angeline Padilla ng Anunas. Thank you. Hello din kay Michael. Good morning. Pabati daw, inpaw na ka ng mag-birthday niya ni Nash Nathan Pagyo. Happy birthday, Nash! Ganda umaga rin kay John Guevara Pineda. Shoutout daw kay Mr. Rio Benko. Popotang kay ka no. Mitambay na ka na naman 2 hours mabalakat alam booking. Shoutout daw sa Limbonis crew, Grab Car Pampanga. Maya Payabak, mimingat ko, Pune. 7:03 oras sa buong Pilipinas, mga kabibes. E tayo hoy, magko-commercial break muna at magbabalik ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
1: Start your morning routine with DJ KG Boy for the Morning Roundup. Every Monday to Friday at 6 a.m. to 9 a.m. Make your day awesome only here on GV 99.1. You're good, bye.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

We got a good vibes and a headlines here on the morning roundup. Welcome back to the show. It is time for our second podcast of the day. Punta na at samahan ako sa atin hong Facebook Live, facebook.com/GB991. Say good morning at least. Or if you have any greetings, let me know so that I could read them for you. Order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na muli sila magbukas for franchise. Stay tuned or follow them on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza, for updates. Tayo ho'y napapakinggan sa GB99.1, your good vibes. GBAM 792, naglilingkod sa bayan sa ating whole online audio streaming, mixlr.com/GB99-1, at meron pong comment section doon. Meron chat box doon. Gamitin ninyo. Pwede rin po sa Radio Garden. At syempre, maganda umaga sa mga ka-vibes po nating nakatutok through Signal Digital TV Channel 306. Maaari din po kayong manood na ng ating programa sa Facebook page po ng GV99.1 or sa Facebook page ng GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Maaari din po kayong mag-text sa akin kung wala po kayong pag-internet. Text nyo ako ha, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Noong isang araw, may nagtatanong sa akin sa komento ko about sa pagpapatawag daw ng, anong tawag dito, CEO ng Meta na may hawak ho ng Facebook. Dahil hindi ko pa ho nababasa, hindi pa ako nagkomento. Pero ngayon ha, nagkaroon ng retraction. Ito hong, tama ba ang term ko? Nag-retract ho ng pahayag ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They walked back a claim it made in social media posts on September 18. The DITC said in its clarificatory post na wala daw House resolution na in-issue directing or inviting Meta or its Chief Executive Officer Mark Zuckerberg to appear before the House in relation to the hearing. So the statement contradicts the September 18 post by DICT saying the House of Representatives had called on Zuckerberg to appear at a congressional hearing on social media safety. Now, there are several media organizations that nag-report on the post from the DICT's announcement in relation to the deferral of actions regarding the DICT's 2027 budget. Then, the DICT apparently blamed news organizations for reporting on their social media accounts or announcements, encouraging the public to refer to official records, proceedings, and statements from the House of Representatives and Department to ensure accurate reporting and avoid misinformation regarding the budget deliberations. And ito nagmula sa mismong original or official advisor ng DICT, ha? And sinabi pa nga, breaking news, and it has already been taken down on Facebook. Tapos ngayon, nireport ng media, sisisihin nyo naman ng media. What namang ganon? Pero kaya ano nangyari? Kasi alam ko, no? Nung lumabas itong reports na pinapatawag daw ng Kongreso si Mark Zuckerberg, ang nangyari, mga ka-vibes, marami nagalit at natatawa kung bakit pinatatawag. At kung may karapatan daw nga ba na ipatawag ang presidente ng Meta. Na alam naman natin, isa sa mga pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo ng Kongreso. Kung akong tatanungin ninyo, ha, if it entails regulation, kamukha ng social media regulation, paglilimit sa access ng mga bata, lalong-lalo na sa mga harmful content, sa mga content na maaaring mag-influence sa mga bata negatively. Kung ako tatanungin ninyo, the Congress and our lawmakers have all the right to call on the presidents of companies. Kasi dinadownplay ng ating mga kababayan. Doon sa nababasa ko, ha, sabi, di naman kayo papansinin yan, si Mark Zuckerberg yan. Hindi naman kayo, mga kongresista kayo ng Pilipinas, ba't naman tayo papansinin ng Meta? Number one, lahat ho ng kumpanya na nag-ooperate ho sa Pilipinas, eto may terrestrial or online, lahat po yan ay sakop ho ng ating mga batas. Hindi pwedeng sabihin mo na, malaking tao yan. Hindi naman yan papansin na ng Pilipinas. Hindi naman papansin ng mga kongresista natin kung sakaling magpapatawag sila. In my personal opinion,
kailangan pansinin. Kasi nga, eh, may pananagutan ka dahil ang mga taong gumagamit ng iyong mga serbisyo or services ng iyong kumpanya at napapakinabangan mo ang mga taong ito ay nasa ilalim po ng pamahalaan ng Pilipinas. So, if the Congress would really call on Mark Zuckerberg to a hearing for clarificatory whatsoever purposes, at napag-desisyon na ng Kongreso na, oh, kung hindi ka pupunta, eh, di ba block namin or ibaban namin ang Facebook, nasa desisyon yun ng ating mga kongresista, di ba? Yun nga lang, siguradong maraming magagalit sa kanila kung ganun-ganun nila ibaban bigla dahil hindi aaten ng presidente ng Meta. Pero wala hong masama doon kung patawag ho nila ang presidente ng Meta, lalo na kung may kumpara ito sa mga nakababata, kumpara ito sa pagpapaganda ng serbisyo, di ba? Kung sa tingin ng mga kongresista ho natin na may mga bagay na hindi ginagawa ang Meta enough, kasi well, I for one have been seeing na sobrang talamak ng mga fake news at mga fake content at mga content na for clicks lamang because of the monetization of content. Marami mga kumikita sa content dahil sa pay-per-view or pay-per-click. Pero ang problema, kahit ano-ano na lang ay kino-content, pinagkakakitaan. Pati yung fake news, pati yung mga maling impormasyon, pati yung mga bagay na hindi dapat napapanood ng hindi lang ng mga bata, pati yung karamihan ho sa mga tao at mga nakatatanda. Lalo na ngayon, andyan ang AI. Di ba napakadaling gumawa ng mga realistic pictures na papalitan ng itsura, papalitan ng larawan, di ba, na nagagamit ho sa kung ano-anong klaseng krimen. Yung mga nahahack, di ba, nag-i-hack yung Facebook or yung Messenger, tapos magpapanggap na kamag-anak, mangungutang or whatsoever, tapos hindi pala siya talaga yon. Eh mga ganon, yun yung sa tingin kong kailangan kung sakaling patawag man siya no, ng Kongreso o kung sino man sa Pilipinas na kailangan talaga matutukan the proliferation of fake news and whatnot. Diba? Napaka-toxic po ng social media ngayon. Grabe, no? Very, very polarizing. Yun na nakakalungkot, no? Hindi ko pwedeng sabihin na marami kasing gullible sa Pilipinas. Hindi ko, hindi sa ganun eh. Kasi hindi mo pwedeng sabihin walang critical thinking yung mga naniniwala sa fake news. Ang hirap na ho kasi ngayong tignan at busisiin if you're not gonna do really research. Eh sa mga tao ngayon, gusto nila instant content. They don't do their due diligence na magsaliksik muna. Diba? Kung ano nakikita at nababasa nila, they take it for what it is. Lalo na kung controversial yan. Diba? If there is an issue that is against a certain individual, agad na agad nilang pinaniniwalaan na hindi nila iniisip na baka mamaya eh, ginagamit lang din sila ng mga may-ari ng mga troll farms para makapaniwala. Di ba ganun tayo? Ang tinitignan natin unang-una kapag kami nakita tayong post, yung reactions. Kapag maraming reactions doon, haha, hindi natin, ano tawag dito, we feel negatively towards that post. Diba? At kung love naman, parang tayo mismo eh, oo nga siguro kasi yung karamihan sa mga tao, love nila itong tao na to. Siguro ako, ganun na rin ang aking iisip. Yung mga ganung mentalidad ba? Diba? We get swayed. Yung dun sa mga nakikita natin on the comment section. Diba? Although more for kids na talagang currently developing pa lang kanilang sariling karakter that might be influenced with these kinds of stuff. If you know what I mean. 7:56 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na tayo sa ating instant shoutout today. Pero DICT, ba't naman ganun? Kayo nag-post ng ganun na pinatatawag nga itong si Mark Zuckerberg ng Kongreso. Tapos ngayon, babaligtarin nyo at sabihin nyo sa mga official pages lang magtiwala. Kayo nga ni ang nag-post sa official page ng ganung balita. Tapos sisihin pa ang media ngayon. Nako. Eh, sinasabi ko kanina na kailangan may sense of accountability tayo. Kung nagkamali kayo, you have to admit it. Hindi yung ibubuntun nyo sa iba, di ba? Diba? Oh, siya, mga ka-vibes. Asa na ang mga magpapabate? Punta na sa facebook.com/gv991. Medyo na late ng konti yung ating Facebook Live, ha? Mukhang
Na-traffic yung ating internet connection kanina. Ano, pasensya nyo na. Pasensya nyo na. Maganda umaga kay Joanna Laos Lumaino. Good morning. A shout out daw sa kanya mga sissies kay Merrell and Rosie. Magandang umaga sa inyo dyan, ha? Again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. May nagtext sa amin. Basahin ko lang, ha? Panawagan po kareng manungkulan King Porak, sana po apasamas yun eh, dalan magmula Porak Dinalupihan Road going to Esitex Toll. Masyado na delikado para kareng motorista. Dakal na po pothole. Okay. We will keep, anong tawag dito? We will keep this in mind at lawenta mo nung atinta mong siguro ing news team ne. Try tayong pa-surveying lugar yan. Sasabihan nyo. And then we coordinate with government officials na pwedeng tumulong dito sa issue po na ito. Ne? Nakal na ka no, bus. Delikado ka no. Sige, pa-double check tayo po yan. Hello to Ma'am Catherine Santos. Kaya ako, binablock ko agad pag may nag-PM sa akin na kahina-hinala, lalo pag hindi ko naman siya ka-close. Sabi ni Ma'am Catherine Santos. And speaking of which, hindi lang sa social media. Ako din ganun ako. Kapag hindi ko kilala or hindi ko close and then someone PM sends me a message, hindi ko siya binubuksan. Hinahayaan ko lang siya sa message request ko. Kasi may mga na-hack talaga. Yan lang, yung kasama na sa Team Ligo, ganun lang nangyari. There's someone that hacked another person's Facebook page. Tapos nagpapasend ng OTP. Huwag na ho kayong magsasend ng OTP. Kumara sinasabi daw na bibigyan ka ng ayuda, ganito ganyan, isend mo lang yung OTP mo, ganito ganyan ganyan. Pag ginawa ho ninyo, baka maalimasulaman ho ng mga e-wallet ninyo or baka mamaya ma-hack din po yung inyong mga phone. So ulitin ko, lalo sa mga nakatatanda, kahit sino pa yan, kahit kilala nyo pa yan, never send an OTP. Lalo na kung online po ang request na iyon. Kasi hindi natin alam, baka yung kausap nyo, inahack na pala yung kanyang Facebook or Messenger. Tapos nagpapasend ng OTP nyo. Kung yung hacker, alam po niya yung number nyo, pwede niyang gamitin yon to access your account. O tapos pag na-access po niya yung account mo, ganun din ang mangyayari, gagamitin din yung account mo para makapambudol din po ng iba. Diba? So ingat-ingat po kayo. Pag usaping OTP, never send anyone your OTP. Kahit ano pang sabihin sa inyo, huwag ho kayong papabiktima. Yung mga iba sabihin nila, ayuda or whatsoever, naku, huwag ho kayong papabiktima. Pag ganyan, automatic block nyo po para walang chance na makausap ho kayo. Ganun na rin po sa text messages, okay? Ako personal na ginagawa ko, kapag hindi nakasave sa aking contacts, kapag hindi ko kilala, tumatawag agad-agad, hindi ko sinasagot. It should be a modern day online etiquette. Before you call somebody, especially kung first time mong tatawagan yan, most likely hindi pa nakasave ang number mo, pero na lang kung emergency, make it a habit na mag-text muna. Hello, good morning po. Pwede ba akong tumawag? Or what's the best time for me to call? Tas magpakilala ka. Hindi yung mag-cold calls ka lamang. No? Hindi natin alam, baka may ginagawang importante yung isang individual. Okay? And also, yun na nga, baka mamaya budol pala yun. Alright? It's already 8:01 na mga ka-vibes, ha? Hello to Nanay Pines Jackie, to Mary Jane Agkawili David, sa kanyang pamilya, sa Pampang, kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles, Kurt, ng Purok Dos, Barangay Pampang, kay paring John Derek Calianta, good morning parikoy. Regarding Porak Roads, bukod ketang bypass road going to Esitex, miski po Megadike, sapak na pong potholes.